0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni Ini.
1: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, ging nang siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo ito, tistingan ako. Salamat kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
2: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopi Yaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental 105.

sing-along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tudno bita sa kamot na to.
3: Unsa ka kinin mo mo ato?
2: O na naniinom ko ato. Upat lang ka iskabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan ang punako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
6: Joy FM!
7: Saan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yung nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
7: Di Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home

0: og PhilHealth Yakap.
1: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental or mamahimo makontak sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
2: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
3: Katiil Glass Services.
2: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
3: Katiil Glass Services.
2: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
4: 105.7 Enjoy sa morning.

0: Inday, kay bago pa man ka dire, gusto ko nga masayod ka nga pamahaw dire sa muang balay alas 6 impunto jod sa buntag.
1: Walay problema, sir. Kung tulog pa ko anang oras, ha? Una-una na lang mo og pagkaon, sir.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
6: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
7: Tapos?
6: Ya, ako ni Eplasan, nauga naman po.
7: Kapila pa ka mang haplas po?
6: Juan, isa ay buntag, isa ay ito hapon.
7: Kung sa gigamit mong haplas?
6: Yes, well.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
3: Joy FM 105.7. Enjoy sa morning!

0: out of 5.7.
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, naka-sick sila yung asawa. Natingala niya yung asawa lagi nga mo tayo, murag agresibo naman ka. Anak siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon natingala man siya nga, pre, rapid gig ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkakaadlaon. Lalo na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang mag-relax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalo pre
3: unsang gipatay ko sa iya
2: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marini mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
5: ingon nila ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy ako mutuo ko sa laktod nga pagkasulti wala nay pulos mao nga ako bisan og baskog ko naniguro ko oy Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba di na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Kakyut ni maoy!
8: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
9: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental. 105.7

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni mo na sayran nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika isip usa ka food supplement makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kini nga gisulayad? Mga higala, mao na ang pangutana nato ha. Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod niini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa og baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical og nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B cells nga nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin konpanit maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen konlapay maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuhod sa atong ba-ba kaning tonsil. Bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil. Kaning appendix nato, mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria o taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo. Mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T cells og B cells og muagi kini sa lymph B cells. Inana-ana siya kayo kaig mga trabaho, mga higala. Ang bone marrow dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells og platelet. Stomach acids mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungo dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mauna, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon. Aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniyo nay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na'y mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
4: Eh, ang sakit na kasing-kasing, mo kwan sa ba mag-uot siya? Sino kumintin sa
0: Milonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na ako kakapoy. Nawala man.
4: Nawala.
0: Nawala ng sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7.

0: love.
1: Makisinga along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo muto, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan na maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
3: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
2: Glutagen C, Mami? Ano yan?
3: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
2: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
3: Sureness! Right away!
2: Yes! Thank you, Mami.
3: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ate, ano yan?
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7. Enjoy some more.

0: lo, mangayo kong 500 lo. Unsa 400? Dako apulan ng 300 oy. Unsa umali mo ng 200? Ah, bili mo sa'yo na pangitaon og 100. 50 man gani, lisod pangitaon. 20 pa ka, ha? Asi, ha. Naisinko, imuha na.
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonet Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato. Kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
5: Dito ang iya, pag isang ano, subong beauty soap na bla, na nagamit mong kusina. Katapos mo sang tangilamot, tas mot, bala ka galong, oh. Mga napatumari ko na siya, do, mga 3 days to 4 days. So, mananaro, nag-effect bala dayon.
4: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
6: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Amit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni, uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na na, Pads. Masa pa yung ba nila nga servisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga servisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: 105.7 and

0: Mga higala, kumusta na? Gitumar na ba nimo ang imong anting-anting? Ang imong agimat? Aron kanunay kahimsog? Unsa man na? Ang imong ginamintin nga tambal ba? Ako si Kuya Loy, uban usab kita aron atong hisgutan na maayong panglawas kay maura kini ang atong puhunan. Kini ang atong programa Kahimsog sa Panglawas atong ampingan hatod sa Kanami Marketing. Kini bitaw atong mga ginamintin nga mga tambal mga higala, matawag nato kini nga agimat. Kay kung dili kita makatumar, magluya man kita. Musamot ang atong balatian apan kung makatumar gani, ahimsog kayo. Ing anagod ka importante nga dili kalintan ang mga ginamintin ng mga tambal. Hilabi na kung naigo na gani sa daghang mga balatian. Hasol kayo, gasto kayo. Maulagi nga mintras wala pa maigo sa balatian, ampingan na ang kaugalingon. Pakusgo na ang immune system, pinaagi sa pagkaon sa mga healthy foods. Dunay healthy lifestyle apin na usab diha ang regular nga exercise ug uban pa. Ang kasagarang balatian ron sa mga Pinoy mga higala maugid ang high blood pressure ug diabetes. Kasagaran ra ba tungod kini sa pagkaon? Dili maayong lifestyle. Ang maong mga balatian hilabi na ang diabetes maghimo ra bagyod ug daghang mga komplikasyon o lain-laing mga balatian hilabi na sa itong mga internal organs. Busa mga higala, bisag dili ka pa diabetic unya hinamison ka, ayaw gyud og pagulat nga magka-diabetic ka na. Protektahin na dayon ang imong kaugalingon. Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, biisip usa ka food supplement bisag once a day lang aron makasiguro ka nga normal ang imong blood sugar level og ang imong nga blood pressure. Kay pinaagi sa pagtumar nimo sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kaya niyang sunugon ang imong mga gina-intake nga mga sobra katamis. Pero kung diabetic ka na gani, ayaw gyud og pakawala sa Serpentina Plus Herbal Capsule aron manormalize gyud ang imong blood sugar level. Dunay mga pangutana nga kung unsa ba gyud ang sintomas sa niubos, ra kaayo ang ilang blood sugar level. Sumala sa mga pagtuon, ang tawo makasinati og sobrang pagunod sa iyang blood sugar level, ginatawag kini nga hypoglycemia. Nga ang sintomas niini mao ang pagpanugnaw, sington ang tingkoy og bugnaw usab ang singot, sakit ang ulo, usahay magsuka o ginakulbaan. Kung masanitian ganinimo ang maong mga sintomas, pagpa-check up dayon sa imuhang blood sugar level aron himuon ang eksaktong butang. Halimbawa, nasuta gani nga niubos ra kaayo ang imong blood sugar level. Tungod kay kapin tulo ka bulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mas maayo nga minuhosi, kulangi o undangi usa ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung kinahanglan ka mukaon o muinumog tamis, himuon dayon aron mabalik ang normal nga blood sugar level. Ang nakanindot manggod mga higala sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay kung normal na gani ang imong blood sugar level, unya muundang ka, dili dayon mabalik ang pagkataas niini. Basta ayaw lang pong sobrang kaon og tamis. Kung ang imuhang ginakaon normal na sa imuha, aw sigurado gyud nga dili ka na basta-basta musaka. Dili ka pareha sa mga synthetic nga mga tambal nga kung dili gani ka kainom. Diha-diha dayon o pagkaugma, sunod adlaw, musaka dayon ang imong blood sugar level kay dili man siya makaproduce o insulin ang imong pangkriyas. Kining Serpentina Plus makatabang aron madungagan ang supply sa insulin nga maoy responsable sa pagsunog sa atong mga gina-intake ng mga sugar o mga kalanunon. So klaro na to ha, kung niubos gani pag-ayo ang blood sugar level tungod kay kapintulo ka bulan na ka nagatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, kulangi o undangi usa. Then pagtumar ka, kung nibalik og pagsaka ang imuhang blood sugar level, basta likayilang gyud ang sobra katamis. Mao na permanente gyud namo ginaingon kaninyo nga importante kaayo ang monitoring aron makasiguro gyud. Dunay uban magsulti sila nga kabalo ko sa akong gibati. Tinuod ka na apan mas maayo gyud nga makasiguro gyud kita, himuon ang monitoring, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barag Hernano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Sa mga higala, ayaw kalimti. Ampingi kanunay ang imong kaugalingon. Ayaw kalimti ang Serpentina Plus Herbal Capsule. Kung doon na kay ikapangutana, mahimo ka magpadala sa imong mensahe o doon na kay ikasulti. Text lang din sa itong text line 0977-1825-833. 0977-1825-833. Buhay naman na milit na ako, anak kita'y igong oras. Daghang kayong salamat ha. Ugma, mag-uban na usap kita kay atong hisgutan ng mayong panglawas. Kay ang atong lawas ragyod ang atong puhunan. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.5.

0: love.
1: Makisinga long na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang ipong dito na ako na nito ang dugdug ko ko hindi na kinabug ko kon sinasa na ako ang sinulit ang kanyang capsule na ko ang Yaki niinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pila po gadlo ni mo giinom to?
2: Hindi tra dahil nawag pa wala na ito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplas lang ko pero may huwag ka ng Yaki yung dahil matulog. Pagkakuan, dali lang manak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya ang katuwang sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko paano dito dito sa Yaki. Dugay-dugay po na kong liver at tuloy.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Kakyut ni maoy!
0: 105.7 Enjoy

0: Yes, good morning. Septic tank services to. Hello?
1: Hello? Kakamutong tagsuyop o septic tank, no?
0: Yes, sir. Kami, sir.
1: Onya, lame.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Tay Diggs, asa man ka? Purmado lagi yung dating nato ron. Nakaka-date, no?
6: Oh, siyempre. Dan always magkita ng kapurma.
5: Nya, yeah, kamusta man yung love life ka ron, Tay Diggs?
6: Oh, dan, di nata mag-isgota na, dan. Kita man yung mo, dan, nga, idaran ako.
5: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
6: Well, kabalo ka, dan. Pag ganitong edad na, dan, plano na lang ang lahat, dan. Wala na sa gawa.
5: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
6: Tinood ka, dan. Pasistingado ko, ana, dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
6: Nga, dan, oy, murag nabaguhan yun ko, dan ba? Okay kayo, dan. Epektibo yun ba?
5: Kana, Tay Diggs ba? I-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo, dan, sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo, dan. Mukumbati na yun ni.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
9: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
8: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ate, ate, ano yan?
11: Joy FM.
12: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro crows poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
13: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
14: Katiil Glass Services.
13: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
14: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
13: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: 105.7. Enjoy

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sayra Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinoolbay ako ya kay allergy siya sa tanang sa tanang dito unsa ra ko isabun man abi to iyang dalungan tanang magduga manggood nya iya pong ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain na gamito na kong sabon nya. Ang problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Moro gid siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalunay na maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, San Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
7: Dito sa Joy, enjoy!
8: Joy FM!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-26 693-596
0: 105.7 and

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello, hello, hello. Kaninyong tanan, mga higala. Ani ana usab si Mami Joy. Uban na usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Ang atong programa, gidalit ka na to sa Yaki Herbal Laboratory, ang nagahimo sa mas epektibong mga produkto. Sama sa Yaki Liniment Oil, Kiri Yaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, pag ang Yaki Herbal Capsule, kining mo ang mga produkto mas epektibo, dapat masubukan ninyo. Mga higala, kining Yaki Herbal Capsule, makapa-improve sa digestive system sa tao. Gina-normal niya ang bowel function. Tungod doon ay taas nga antioxidant properties ang Yaki Herbal Capsule. Ginapagawas niya ang mga toxin nga nisod sa lawas nga mo'y hinungdan sa mga balatian. Ang almoranas, con hemorrhoids sa Ingles, masinatian usab kini kung muhubag ang ugat sa lubot o sa lower rectum. Sige, kaon pa mugsili. Mahitabo kini tungod sa sobrang pag-utong labi na kong ginatubo bol o sa mga nanganak nga mga buros. Kaning mga buntis, inig panganak na kay pwersahan mangyud ang pag-utong ana. Mauna nga mugawas ang hemorrhoid o kadtong almoranas. Muna mga higala, duha ang almoranas, ang external o internal. Wala kini ginapili nga edad, apan sagad matapta niini ang mga nagaedad og 40 ngadto sa 60 anyos. Ang mga sintomas niini, dunay sagol nga dugo ang imuhang pagpupo. Katol ang imuhang lubot, matingala ka, ngamurag na ay muguwa. Ana, sige kagkalot, hangtod ang imong tudlo, tuana di ay sa sulod. Unya pagkakita og pagkaon, punit dayon, hala mo, wa mo kahuga sa inyong kamot. Sakit ang inyong lubot, hubag og sensitibo ang lubot kung pasagdan kini magresulta sa anemia. Mao na mga higala nga, inig aduna kay tayo mabati sa to ang panglawas, dili gid nato na baliwalaon. Kung grabe na ang maong balatian, ginapaoperahan na kini. O, na diri sa atong silingan, naoperahan, nakagastugod og 50 mil. O, may na lang kay I Feel Health, 30,000 plus lang. Nya, duhara kagabi sa ospital, tungod lang anang almoranas. Aron malikayan kina, ipa-improve ang imuhang digestive og bowel function. Pinaagi sa pagtumar og Yaki Herbal Capsule, kung buntis kanunaya ang paghaplas sa Yaki Liniment Oil sa imuhang lubot aron dili maglisod sa pagpanganak, haplasan ang imuhang bugan, ang tiyan aron walay panuhot. Kay kanang nagapalisod og pagpanganak mga higala, mga buntis nga nagpaminaw karon, kanang kargado mo og panuhot, gabaga man ang inyong mga tiil, kanang ingon nila biri-biri, sobra ang panuhot ni ana. Mauna inig buntis ninyo 2 months pa lang, paspas na mo og sigig panghaplas, kay daghan na usab ang naka suway ni ana nga wala gayud sila nagalisod sa pagpanganak. Ania mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Dali na ayo ang samad sa anak ni Henita Poblite, taga Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Gihaplasan lang sa Yaki Liniment Oil.
2: Mga 1 year siya pinagubag ang ulo. Sa nadlo kay kuba, ay nakaingon sa kuwa nga, try ko na ng Yaki Oil. So mo ito nga, naulian ang iyang hubag. Hindi ko po na ayo. Sa pala kung tutoy na ibukol ba. Nag-try ko sa Yaki Capsule o Oil. Okay na siya. Salamat kay sa inyong produkto.
1: Sa paghidhid sa Yaki Liniment Oil ni Merly Canuto, taga Barangay Alimudyan, Matalam, Cotabato, dali na wagtang ang iyang kaspa.
3: Nagpilit-pilit niya ako mga buhok. Hindi ako kaliko pagkasunod adlaw. Hala di ha, taghan na. Unya, nagisingan ko ang Yaki Oil. Dutan na ko sa puto niya, ipahit akong ulo. Ay, mga lima kaadlaw. Wala
1: na. Di amang higala ang mensahe sa ato ang mga texter. Nakasulay sa mga produkto sa Yaki. Salamat mami sa Yaki Liniment Oil kay maodjod ni ang nakatabang nako sa akong pagbuntis kay dali ra kaay ko nang anak bisan pa sa akong edad nga 35 unya pelmero pa na akong panganak pelmero mangyod primero dali ra kaayo na tao akong bata ayan cell number 0910-244-7094 murag salupin. Hi mami, salamat sa inyong product nga Yaki ang akong anak nga kaluha, ako gi-vitamin, akong gi-vitamins og kidiyaki, kusog na mukaon, tambok na kaayo sila. Ako ang bana na ay bun-i, gipahiran lang og Yaki Liniment Oil, naayo pod siya mami. Daghan kaing salamat in timonyo ni.
4: 0910-4307-152.
1: Kawa na di ay kita igong oras mga higala. Nahala, dinhin na lang takotob ha. Ugma, sa sunod na itong panag-uban, hinaot po unta nga makabinipisyo gayod ka mo. Dinhi sa ato ang gitunan karong adlawa. Kung aduna ka mo yung mga pangutana, aduna ka mo yung mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-676-7031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko na sa balay ba, mag-inom na lang ako ba na na, pagpahulay sa gubibibro, nalipon naman ko sa imo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
7: Oy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gino-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisitaha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. O mamahimu mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
11: Katiil Glass Services.
10: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pag yun sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
11: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
10: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
12: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas.
5: hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
12: Unto na Joy!

0: Prepe, makita na ako kung uya ba na ika-holding hands friend lain. Ako pag yung best friend. Human friend, nananaw pag yun sila og sini.
1: Uya, pre,
0: imo ang gisundan. Wa na ako gisundan, pre. Oy. Nakakita naman ko sila ang salidang gitanaw.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
6: Kanang ano magod akong manghud ba? Nagagma siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki. Mapalit sa mga butika.
7: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
3: Unto na Joy!

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kaya kung so wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa akong lawas. So nakainom ko, gipatry na ako sa tanan ng mga pamilya ngin anak. Okay gid gihapon sila sir, pati papa na ako ngamon ay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, mami.
4: Problema ba yan? Glutagen C lang ang katapat niyan.
3: Glutagen C, mami? Ano yan?
4: Ang Glutagen C ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
3: Ah, yun pala, mami. Eh, di pwede na ako mag-glutathione C.
4: Sureness! Right away!
3: Yes! Thank you, mami.
1: Ang glutathione C, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Ate, ano yan?
0: Joy FM! Unto na Joy!

0: Vulcanizing Shop, Gamakita at Bank sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
1: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7
1: Kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo, kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Ya karon. Bukok na siya. Bili ka dali magpapit. Kaya kaad mo, isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na! Joy
7: FM! Ay, unsaan mo ni uy?
8: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
7: Hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
8: Ah, mo ba day, Mads?
7: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
8: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
7: Uy, nindot lagi na Pads. Unsa pa yoba nila nga serbisyo?
8: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, ug uban pa.
7: Di ay, Pads? Katanan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala sige, muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
8: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
9: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
10: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
9: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
11: Unto the joy.

0: 105.7
1: Joy FM. Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
2: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol, guys, sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon no? Gamit.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mga higala, aduna kitay bag-o nga produkto. Kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
4: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boost sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boost ang akong energy at the same time, napansin ako, nagapino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kay dili lang kukusgan, niarang-arang po ang akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, Mami, thank you po!
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Elementary pa lang na.
9: No me conociste nunca de...
10: Udto na Joy! Udto na Joy!

0: Alright, class. Unsa man ang pambansang ibong ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letrang M.
1: Sir, sir. Manok, sir.
0: Dile. Brown ang color ani.
1: Ay, kwan, sir. Manok nga giprito, sir.
0: Ay, hinampak ng bataa ka. Mas gamay-gamay pa na.
1: Ay, kay balon ako, sir.
0: Sige, unsa man?
1: Chicken kiyop, sir.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin mi ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
6: Dali inawagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning awak.
8: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
7: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
6: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
10: Kakyut ni maoy!
11: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
12: Katiil Glass Services.
11: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
12: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
11: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: Unto na Joy! It's such a good vibration. Unto na

0: rest in peace.
1: 105.7 Joy FM.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni ini.
3: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katol-katol sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat kay naayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiddy Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiddy Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Mami, Mami, thank you po.
1: Ang kwento ng buhay mo.
2: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
1: Minsan, ikay bigo.
2: Kanang gugmang ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
1: Minsan, luhaan.
2: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
7: Tayo ay matanda na.
1: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
2: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
1: May mga pagsubok.
2: Mintras buhi ta, aduna yun kita'y problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
1: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mo tangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E og A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pancit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata pud di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan, mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya, kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uol man yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins. Aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa tulo ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmay ra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng kipadala sa tong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mo ay akong ipatumara sa ako ang anak karon. Nanambok na gid siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dalitudluan kuya. Si Rosel Dianne kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga aton tagal pagtagad wa na kita igong oras atong tulumanon yaman na kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7.
4: Joy FM. Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

6 na minuto lang po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit ang hapon dito namin, dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong sa Central Mindanao, mga ka-joiners? Pag-ingon man ang mga ka-joiners na ito, kanilagasunod sa 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis, Occidental. Og siyempre ang mga nagasunod sa 99.7 chat radio ng Dipolog City. Kinsay kaoba nato dito, Sir Joel Elio ba? Og sa tanan nato mga ka-joiners ng mga nagasunod sa 105.7 Joy FM sa kinatibukang probinsya sa Davao Oriental og ingon man sa Cotabato City. Og ang ato ang mga ka-joiners ng nagasunod sa 99.3 Wow, FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po mga ka-joiners? Sana ang lahat ay nakapananghal.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Labing siyam na minuto na po mga ka-joiners, magkaraan ng alauna ng hapon. Napakainit po ng hapon pa rin dito sa Kinapawan City. At ito na po mga ka-joiners, ang liham na atin pong tutunghayan. Sabi ni Saya nga pagka-istorya, matod pa niya, Dear Mommy Joy. Mami, maayong hapon. Pag manghinaot ko nga imuhang matagan o higayon kining akong hamubo nga sulat sugilanon. Tawagalang ko sa pangalang Mama Lola. Senior citizen ako, Mami. Adon ako'y kaugalingong panginabuhian bisan pa man sa bago pa ko na minyo. Grabe gayud ang ako ang paningkamot nga makaangat ko sa ako ang kinabuhi. Kay kauban ako ang ako ang mga ginikanan pa. Grabe nga kalisod ang akong naagian. Busa sa dihang nag-18 ko na nanghid ko sa ako ang mga ginikanan na manimpalad. Aron pangitaon ang akong maayong kaugmaon. Bisan tuod, Mami, lisod kaayo ang akong naagian. Pero wala gyud ko gipasagdan sa Ginoo. Dugay man ako nakabot ang akong mga pangandoy. Apan ang akong mga naagian maong ang nagahatag sa akoa o nagatudlo sa akoa. Sa mga kasinatian nga hangtod karon, dili gayud nako makalimtan. Ug ang maong mga lisod nga kasinatian nga maoy nagahatag sa akoa og paningkamot aron maabot nako ang akong kinabuhi sa pagkakaron. Aduna koy upat ka mga anak, duha ka lalaki og duha ka babae. Siyam ka tuig pa lamang ang akong kamanghuran nga namatay ang ako ang bana. Solo ako nga nagpadako, nagpaeskwela sa ako ang mga anak ug kaluoy sa Ginoo. Nakahuman gayud silang tanan. Ang mga anak nako nga mga lalaki, buutan kaayo sa ako ah. Marespeto ang ilahang asawa sa bago pa. Pero kadugayan, Mami, ngunang ginaingon nato nga mailhan ragyod nato ang ato ang mga anak, mga tao sa ato ang palibot, inig magkadugay na. Dako na akong katingala sa dihang aduna na ko'y mga apo sa akong mga anak na lalaki na mabalihin ang batasan sa ilang mga asawa. Ang una na ko nga matikdan nga dalo sila. Kaysa dihang nakagraduate ang ako ang mga anak o nagkanya-kanya na nga manimpalad, mangitag trabaho, ako na silang gibuhian. Pag-graduate nila, ako silang giingnan nga sa pagkakaron, hatagan ko na kamo og kagawasan para magdesisyon para sa inyong kaugalingon. Maoto, nagtrabaho sila. Bisan lang mangani mangutana kung pila ang ilang sweldo, wala gyud na nako nabuhat sa akong mga anak. Og bisag kanus-a, wala gyud ko nangayo sa ilaha. May adtong wala pa nang aminyo, inig magsweldo, na ay mga regalo nga makaabot sa ako ah, kung di man sila makauli. Kung magkita kami, mutunol og kwarta. Pero ginaing nang yun na ako, anak, isave na na. Dili na kinahangla ni mama, kanang inyong kwarta. Karon nga nakahuman na mo, na may mga trabaho, hayahay na kaayo ko. Kay ang tanan na mong kabangan nga nabilin sa ako ang bana, akong gimanage yun og maayo, Mami. Kadtong mga naga-income, mas na triple pa. Sa dihang ako na ang nag-inusara nga nagdala ni ini. Usa, wala ko nagginahanglan og kwarta gikan sa akong mga anak. Ugani man sa ilang birthday, nagaregalo ko sa ilaha kwarta, mga dagko nga kantidad.

At least ma-justify na ako kung anong muhatag ko kwarta nila kana tungod kay ilahang adlaw. Maato sama sa akong naingon na sa dihang nangaminyo nagkadalo ang mga asawa. Maayo lang sa bag-o pa sa unsa nga pagpamaagi nga magdinalo. Usahay mabisita manggod ko sa ilaha. Unya og mabisita ko pag-uli na ako anak kung unsa-unsay pamaliton sa akong anak. Mga anak nga para akong madala sa pagpauli. Pero kadugayan, wala na gyud bisag isang kusing, mami. Kay matod pa, ang mga asawa na mo ay nagakontrol sa ilahang panginabuhian. May mga trabaho po ang ilang mga asawa. Manang matingala ko nganong magdinalo. Unya, tagduhara po kabuok ilang mga anak. Maayo ang pagpadagan nila sa ilang kinabuhi. Pero maulang na ang dili na ako magustuhan. Sakit para huna-unaon nga magdinalo sila sa ako, ah. Una, kay wala man ko nangayo. Okay raunta sa ako, ah, kanang wala ko'y madungog nga istorya. Kung wala kay ikahatag, wala na lang ko'y istorya. Pero kanang ingnon ka nga, ma, dili naman ni mo kinahanglan siguro ang kung unsa-unsa pa diha, kay kwartahan man ka. So, sakit kay tungod kay na ako, kulang na lang maingon nga ibaliwala na lang ko nila. Pero nag-ingon ang akong kaugalingon, akong kasing-kasing, sige lang. Dili manggod na ako sila tinuod ng mga anak, asawa raman sila sa akong mga anak. Ang importante sa ako ang akong mga anak. Pero ang problema, kay ang akong mga anak na mga lalaki, daog sa ilang mga asawa, nagkadugay pod, murag mawad-an naman og respeto. Og ang dili maayo, mami, ang akong mga apo. Okay ras ako aka nang dili mag-bless. Manghatag lang unta og maayong katahuran. Maayong gabi, eh. Mama Lola, uon sa badiha nga oras nga magkita kami. Pero ang akong mga apo sa akong mga anak nga lalaki, bisan og mo mangayo lang man og katahuran o mo greet, wala gyud. Wala ko nakaantos sa akong biingnan ang akong mga anak. Unsa man ang inyong mga anak, tudlo in taon ninyo na og maayong pamatasan. Mura magwala sila nakaila sa ako, ah. Pero ang tubag sa ako ang anak, siguro, ma, wala sila naanad sa imo, ha. Wala sila naanad, pero nakaila sila nga ila kong lola. Pag dili ko muduol nila, dili mo ingon nga, hi, lola. Ug ang pinaka-worst pa, murag tanaw nila sa ako, ah. Hugaw ko nga tigulang. Wala man ko naanad nga ginapamugos na ako ang ako ang kaugalingon. Pero sa akong mga apo, dili na ako gusto nga mutalikod nga bugat ang akong buot. Mabaw lang pud kaayo ko og luha, mami. Una nga sa tanang panahon nga ginabaliwala ko nila, dili na ako malikayan nga magtuo ang akong luha. Masakitan ko. Wala lang ba na istorya sa ilahang mga ginikanan, sa ilang amahan? Kung unsa ang akong mga pag-anto sa pagpadako nila sa pagpa-eskwela? Ginatudloan og maayong pamatasan? Paunsa mamahimong maayong tao? Maunga na ang mga pangutana nga magapatu sa ako ang luha. Og hangtod dito nawad-an ako og ana. Sama sa akong ginaingon, mami, wala ko naanad nga pangayoon ang respeto. Wala ko maanad nga
pangayoon ang paghigugma. Kay ang respeto o paghigugma sa ginikanan, dili man kana ginapangayo, iya man na sa pagbati sa usa ka anak, pagbati sa mga apo. Magtawag ko nila o di may magkita, mangumusta, pero halos di ko istoryahon. Layo man sila, dili man ako mahimo ang sa tanang adlaw magkita kami. Nangita lang yun unta ako og pamaagi nga dili ko makalimtan sa akong mga apo. Mutong usahay makaingon ko nga maayo pa katong mga apo katong mga bata nga nagakalisod. Kay bisan og mahatagan lag sinugbang saging sa ilang lola, mugakos og magpasalamat. Pero kaning mga bata nga maayo og kahimtang, tungod kay imuhang gipaningkamutan nga magkinabuhi og maayo ang ilang mga kinikanan, mawad-an man hinuon og gugma, respeto, tungod kay wala silang nagpangayo sa imuha. Mao ka na karon. Hangtod nga pati ang ako ang mga anak. Wala na mo respeto sa ako. Mao ka na ang problema nako, mami. Sa ako ang mga anak na mga lalaki. Pero ang akong anak na mga babae, makaingong good ko nga blessed good ko. Ug kanang akong mga anak na mga babae kay ang ilahang nabana pagka mga buutan. Marespeto. O gani man kung magkulang ang akong mga anak na mga babae, sila mismo musulti. Dili ka magingon ana sa imuhang inahan. Bation nimo nga inahan pud ka sa pagkakaron. Ibutang nimo ang imuhang kaugalingon sa sitwasyon ni mama. Kadto sila nga akong mga anak ang inig walay klase, walay trabaho. Adlong Domingo, kung dili man matag Domingo pero dili gyud na maabsent sa usa ka bulan, nga mo bisita gyud sila sa amoa. Sa ako ang mami, ug ang nakalami kay pag-abot nila, na ibit-bit nga mga gulay, kung unsa ba katong gusto nila nga maluto, sila ang mangusina, igura ko na galingkod, nagatanaw. Galingkod ko sa ilang duol, magsigig istorya. Karagong mingon ka sa imuang mga anak ug sa imuang mga apo. Kay ang akong mga anak ng bababay, tag-isa ra kabuok ang mga anak, puro mga babay. Kay sakit ko no mga anak, mutugiing na nako sila nga tugangan unta ni ninyo. Pero dili man tamang kabuot nila. Muna, mami nga, makumpara nako ang akong mga anak. Kaysa sa ako ang mga anak ng mga lalaki nga daog kaayo sa ilang mga asawa. Unya karon kay magsitintay-dos na ako karong Nobyembre. Puhon. Gusto na nako nga bahinon kining kabdangan nga na ako ug ang nabilin sa ako asa ako ang bana. Dili na lang nako isa-isahon, mami. Tungod sa akong kalipay sa akong mga anak na mga babae, gusto na ako nga ang akong kabtangan bahido na ako og duha. Ang katunga na sa ilang amahan og ang katunga sa akoa. Dayon kadtong sa ilang amahan, bahino na ako sa ilahang upat. Ug ang ako ang bahin, gusto nako mami nga ihatag lang nako sa akong mga anak ng babae ug dili nako hatagan ng akong mga anak ng mga lalaki. Kana mami, tungod sa kasakit sa buot, sa kawalay respeto nila sa ako a, ug wala sila ipagkunauna. Ilabi na sa ako ang mga apo sa ilaha. Pasayloong ko sa Ginoo, pero usahay makalimot ko nga na ako'y mga apo sa akong mga anak ng mga lalaki. Tungod ka na siguro kay dili na ako bation. Nga aduna sila'y pag-una-una sa ako, ha? Paayo na rin akong mga anak ng mga lalaki kung naay tuyo.
manawag sa ako, ah. Pero kung wala, halos makalimtan ako. Giistorya kanina ako sa akong mga anak na mga babae. Pero matod pa nila, ma. Basi nag-overthink ka lang. Basi wala lay pan. Mga magulang. Pero ako silang giingnan. Dili ko manhid na ako'y pagbati, na ako'y pakiramdam. Masense na nimo. Under lang yun kaayo ang inyong mga magulang sa ilang mga misis. Ugpati ka ng ilang mga anak. Woto nag-ingon akong mga anak ang mga babae, ayaw in town idamay ang mga apo. Eh, ako wala man. Ang problema lang kay, ambot ba kung unsa ang ilang mga kinikanan sa ako, ah? Maupod ang mga bata. Mauto nga, nakauna-una ko nga ingon ato ang sistema sa akong pagbahin kung unsa ang naa ko. Ako nakasiguro ko nga bisan pa og mamatay ko ang akong mga anak na mga babae gayod may mag-atiman sa ako, ah. Dilikit ko nila pasaktan. Kay karon pa lamang, dili manggani sila mudawat o gatagaan ako kwarta. Maingon rapod sila nga, ma. I-enjoy nimo ang imuhang kwarta, ma. Kay tigulang ka na. Utong po ingon ko, wala may gipili ang kamatayon. Matiguwang ka man o mabatan o tananta dapat mag-enjoy. Ingon anak kabuutan ang akong mga anak. Tungod rapod siguro kay nakabana sila. O mga lalaki nga mga buutan. Dako akong balay, mami. 5 ka kwarto. Daggo pagyod nga mga kwarto. Up and down. Kay ang upat nako ka mga anak, adunay tagsa-tagsa ka mga kwarto. O ang isa sa amuas ako ang bana atong buhi pa. Dako ko og sala, dako kusina, preparasyon. Nga iniglagi mga minyo, mudaghan me. Bisan man og magkanya-kanya sila o panimalay kung asa man sila mamuyo, gusto ko nga sa tanang panahon mo pauli sila. Maayo ang ilang pagkatulog, luag ang balay. Muna ang agapuyo ko sa dako kaayo nga balay. Og aduna ko'y kauban nga byuda, nga batanon pa. Nga maoy, kauban ako sa balay. Karon mami, maokay ni ang gusto nako nga ipangayo og tabang sa imuha. Tama lang baka ha, nga ingon ana ang ako ang partisyon o pagbahin-bahin sa ako ang kaptangan. Tama lang ba nga palabihon ako ang akong mga anak nga mga babae? Og tama pud ba kining akong gibati sa ako ang mga anak o sa ako ang mga apo sa mga anak nako nga mga lalaki? Mami, sa akong edad, kabalo ko sa ako ang gihimo. Wala pud nako gituyo nga magsakit ang akong buot sa ako ang mga anak. Unya, maingon pud ko nga wala ko nagadumot. Pero sa ingon ani nako nga panghuna-una, wala ba ko yung mga pagdumot? Palayog mami, tabangi ko. Palihog mami, tambagi ko. Hinaot paunta nga matagan gyud ko nimo og pagtagad kaning akong suwat. Permi ko gapaminaw sa imong programa, mami. Sa mga panahon nga mag-inusara ko, usahay mo to ang akong luha sa mga istorya nga imong mabasa. Kana bang makarelate ko ba? Unya siguro sa ako ng edad. Mauna nga palihog, mami. Istoryahe ko. Pasabda ko. Og daghan kaing salamat sa paghatag og pagtagad ni ining akong suwat. Dinhi na lang kutob, panay mo matinahoron.
Mama Lola.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Forty-five minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Boss James Batinoy. Watching from Digos, Dato Aban. Shout out lang sa Family Aban, Abas, Bacana. Thanks na, Mommy. Request ako ng song Magparaya by Night Luminda. Halya Iman, pagisalam lang Family Aban at Iman at Kilahania, Bibi Ken, at Andulana at kay Kuya. Thanks, Mommy. Request ako ng song Thanks to You. Thanks, Mommy, from Bulaw ng Matalang. ER Mutia, good noon, Mommy. Watching po. Request po ako ng song Love of a Lifetime. Doy Felix Lombong, good PA, Mommy Joy. Kumusta dakaw? Dakaw. Always may naminaw sa imong programa. Pa-shoutout sa Lombong family diya sa Sitio Bantolina o labi na sa ko ang kumpare na buutan, si paring Carlito Gagama o si pari Renyo. Parason, o si paring Jeffrey Madanlo, Kanakbayaw, si paring Jeffen Kaligunan, o especially kay paring Alex Iliga na asa Dabaw. Amping mo pre, dugay pata magkita-kita. Ang nag-greet si Dudoy Lumbong ng Sitio Bantolinaw. Request po ako ng song Budi. Anaan lang, o naasa file, ha? July ka o Koman Kabilan. Good afternoon po, Mami. Pa-shout out from Punol, Piquet, Cotabato. Thank you, July ka. May hapon sa mga taga-Piquet. Dato Aban, request ako ng song Ang Sarap Mong Mahalin. Thanks, Mami. Shout out lang kila Ahmed Ahmad. Nakikinig sila sa'yo. Pisukan Angelica, good afternoon. Shout out lang na ako ang family Pisukan Bungadon. Labi na sa ako ang mama na gaduyan-duyan. Shout out ako di ay si Ate Sandra. Nagahigda-higda. Salamat sa pagbasa, Mami. And Manudus Mas. Shout out lang kami sa Campo Marbel. Request ako ng song Masarap Ka Lang Paglasing para puyan kay Janjan Palencia. And hello po, Mami. Shout out sa Hosto and Tanding family and also sa ako ang mama o papa dira sa Butay from Rose ng San Luis. Thank you po. Ana Bungadon, shout out na ako ang family Madanlo, labi na kay Michelle Madanlo, Ali Madanlo, Julie Madanlo, Mary Grace Madanlo, labi na sa iyang mama o papa. Mag-amping ka mo always do saan. Salamat sa pagbasa. John Mark Panis, maayong hapon, Mami. Midsayap, shout out ako diha DJ diha sa Poblacion Uno, sa General sa General Family Borla, Ami Family diha pod sa sadaan sa General Family kag Panes Family sa Galado Uno. Salamat, Mami. And also nawala kay nahurot. 48 minutes na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna. Balikan na po natin ang ating letter sender na si Mama Lola. Maing hapon, Mama Lola, daghan kaing salamat sa pagpadala sa imuhang tampo. Ambot ba no, kasagaran maingon sila basta mga senior citizen na, luuran na, dali na kaayo mapikon. Mga ingon na anak, good. Usahay mo to ako. Usahay po, dili. Kay ambot nga no, dali rata mahiubos. Siguro tungod sa ato ang katigulang na katigulungon na sa kadugay na nato sa kalibutan, daghan na taog mga nakasalamuha nga mga tao. Oo, kabalo na gyud ta kung unsa dapat ang maayo nga pamatasan, di ba? Oo, kanang eksakto nga mga paggalang o pagrespeto. Kay gipanganakta nga bisan unsa pa ang kapobrehon, pero kanang pagkamabuting tao, pagrespeto, huwag yun na yung mga butang nga ginatudlo gayod sa ato. Ah. Lani man mo amin, bisag wala ta nakaila, mga yuog katahuran, bisan og wala ta nakaila. Oo. Naiuban gani diha, mo bagting ang kampana, muhunong, nagarespeto ang tawag ana. So, sa inana nga mga butang, ang akong masulti sa imuha, kita nga mga ginikanan, kita nga mga lola, bisan kanus aman, dili gyud nato kaya natiisin ang ato ang mga anak o ang ato ang mga apo. Yes, usahay masakitan ta, usahay mawadanta og gana sa ilaha kay kanang istoryahon nimo dili ka na paminawon. May uban nga may nalaunta to mo reason out para masabta na to kung ano. Pero ang kasagaran sa mga uban, talikdan ka na lang. Ug maulang kadto ang mga pahiwatig nga dili nila gusto ang imuhang gusto or ang imuhang istorya sa ilaha. Aduna po'y uban nga musulti, mupagawas sa ilahang panghunauna. Dili na to malikayan nga mahiobusta, kabalo ka mamalola, kay nga no? Muingon manggudayon ta sa ato ang kaugalingon, gipangga na to sila. O, sa ato ang mga anak, i-provide na to, kutob sa ato ang makaya kung unsa ang ilahang kinahanglan. Sa ato ang mga pagpaningkamot, usahay makalimot kita sa ato ang kaugalingon. Kay sila perme ang ato ang inahuna-una. And yet, karon nga nakahuman og eskwela, nagkaroon na og trabaho, feeling na to, hindi na nila tayo kailangan. Kasi may mga trabaho na, may mga pamilya na, di ba? Mauna kaagad ang nagasulod gayud sa ato ang huna-huna. Kay kung dili gyud nato palawman ang pagsabot sa ato ang mga anak, sa ato ang mga apo, adto gyud ta maigo sa mga pagmahay, mga kasuko, kahi ubos. Kay mama pod ko o lola pod ko, kana mga kahi ubos nga imong gibati, naagian pod na nako. Pero wala kumuhunong didto. I tried to understand them. Like my children. Siguro hindi naman siguro talaga sa lahat ng lahat-lahat na lang ilang ipananghid. Diba? Ginatudloan man po nato sila nga magkaroon og sariling mga panguna-una. So siguro mao ka na ang ilang ginahimo. Usahay lang kay inig mga daggo na nga desisyonanan ang ato lang ginakinahanglan nga bisan og mangonsulta na lang. Ang pagpangonsulta sa mga ginikanan o sa mga nakakatanda, dili man na nangahulugan para butan mo, at least naamoy mahimo nga comparison kung unsa man ang mga desisyon nga imong inyong mahimo. And yet, desisyon pa rin ninyo ang masunod. Kay kung mapalpak man mo usa dili, inyo man ka na. O, di ba? Mas labaw, dili na ko gusto nga mabasol ko. Mauna siya sa ingon ana. And, idugang pa nato ang ilahang henerasyon. Lisod na gid kaayo nga ikumpara nato sila sa mga kaniadto. Kay kaniadto, bisag telepono, wala. Kanus alang nagka-telepono, ay karon. Grabe na. Ingon pa nila, high pitch na kuno kaayo, karon. So, mauna nga, dili malikayan nga ang behavior sa mga henerasyon karon. Dili na nagyod nato maikumpara sa ato ang panahon sa mga 60s pa. Unya karon unsa na natuig. So inana nato sila sabton. Siguro mama lola sa ako ang kakaugalingon. Gaingon na lang yun ko karon, tanawon na lang nako sila. Pasagdahan na lang nako sila kung unsa ang gusto nila nga mga desisyon. Unya pag nagdesisyon sila tapos mobalik, naghilak kay nang apalpak. Aw ingnon lang nato sila nga aw anak o di ba ka apo, inyo man ang desisyon. Unya nahitabo naman na unsaon pa man nato. So wala na yung mga intervention nga pwedeng mahitabo kay nagresulta naman ang inyohang mga desisyon. So kung unsa man na, kailangan i-cover up na lang ninyo na. Charge to experience, matuto kayo sa mga pagkakamali na yan, and next time, dapat maging careful na gyud mo. Murag ingon-ana na lang gyud ang ato ang papel sa ilaha. Kaysa ato ang tanaw, kani ang makaayo sa ilaha. Pero sa ilang tanaw, no, dili, kani ang makaayo para sa ako ah. So, unsay lisod dito, hindi kasi tayo yung gagawa. Hindi kasi para sa atin yun, para sa kanila. So, better na sila gyud ang masunod. Ang importante sa ato ang mga nakita, ma-share po nato sa ilaha. At least, pumalpak man sila wala man silang sasabihin, pero deep inside them, iisipin nila na, nabanggit ba yun ni Lola, ni Mama Lola? Tama, yun ay si Mama Lola. Bonus na kaayo on our part kung mulapit nga, Mama Lola, tama, yun ka. Nag-decide ko og ingon ani, napalpak yun, Mama Lola. Yan sa may atong isulti, ana. Alangan naman nato ang iyahang gibati, ilunod pa nato. Siyempre, palakasin na ang loob. Maingon na si Mama Lola, ay anak, ganyan lang talaga yan. Hindi talaga napi-perfect. Pero sa susunod, magiging ano ka naman yan. Magiging careful ka na. Kasi naranasan mo nang magkamali. O diba? Kasi minsan yung pagkakamali, hindi natin matatakasan yan eh. Ang importante lang naman kasi talaga na matuto ka sa mga pagkakamali mo. Hindi yung nagkamali ka na nga, i-insist mo pa rin na ikaw ang tama. No. Hindi ka talaga mag-grow yung batang ganun. Pero yung bata na makakitaan mo na aminado ka ayo sa iyang mga sayop, unya mangayo og sorry, oh, malay ni mo sa susunod, mangonsulta na gyud na kay Mama Lola. Kay minsan hindi siya naniwala kay Mama Lola, pumalpak. So ngayon, sa susunod, tama pala si Mama Lola. Mangonsulta na po di ay na sa imuha. Oo, but bottom line, kanang mga bata nga aduna na yung mga panghuna-huna nga gusto nang magda-decision para sa ilang kaugalingon, lisod na gyud na nga intrahan. Igo na lang ta nga amo-comfort sa ilaha, pag na-down sila, igo na lang ta magpalakas ng loob sa ilaha. After all, kung nangyari na, di na maibabalik eh. Igo na lang ta sa pag-ingon nga tuliro na lang sa susunod. O magiging careful naman na sila once nga naranasan na nilang ingon-ana ang sitwasyon. So inoana na siya, Mama Lola. Huwag mo masyadong isipin or huwag na sumama ang loob. Tanggapin na natin na iba na talaga ang kanilang henerasyon sa ngayon. Oo, ang atong pinakamahimo na lang is to pray for them na ang guidance sa Ginoo, unta na sa ilaha permi, nahatagan sila og mga pagtuo, in ana good, and then maghulat lang ta kung mangayo sila og magpa-rescue sila. Pero para pangunahan pa nato, murag maglisod na. Ma-hurt lang ta, masakitan lang ta, kay kung magsige na lang ta og bantay nila. So in order for us not to be hurt, pasagdan na nato sila. Let them decide. After all, buhay naman nila yan. Igo na lang tamahimo nga supporting actress or supporting actor. Mga supporters na lang ta nila. Let them decide kung unsa man ang ilang gusto. Now, pag-abot naman dito sa imuhang kabtangan sa pagbahin-bahin, nangutana ka kung naabak kay pagbati nga nahiubos or nasuko. Parang meron eh. Kay nga no, niabot man ka sa punto nga naakay palabihon. O niya naapoy dili. O naay, oo, naakay palabihon. Katong imuhang mga anak. Normal siguro kay mga anak ni mo nga mga babae. Mauna nga mas lapit sila sa imuha. Og aduna po'y mga bright nga mga bana. Diba? Mas gusto sa mga bana nga ang kasing-kasing sa ilahang asawa, mapagmahal. So nakita sa mga bana nga ingon-ana ang kasing-kasing sa ilahang mga misis. Ngadto sa ilahang ginikanan. So nalipay ang maong bana. Kaya adunay kasing-kasing na mapagmahal sa ginikanan ang iyahang wife. Sumauna nga ginasupport pod. Ug wala nila ginatudloan ang ilang asawa nga iabandon na ang ilang ginikanan. Kundili ipadayon ang pagrespeto. Oo. So kana makita ragyod na sa pagpadagan sa pamilya. Ug kadtong imuhang mga anak na mga lalaki, di man siguro kung ingon nga tungod kay feeling nimo nga daon na daog sila sa ilang wife, hindi naman din siguro maaaring dili lang gusto sa imuhang mga anak nga mga lalaki ang disgusto kanang dili nila gusto nga ang kasamok. Og dili porket hindi sila nakabisita or ingon ana sila, eh, ginabali wala ka na nila. Siguro, ingon ana lang ang ilahang way nga, ay naana lang na ang nga kanang ilahang pagkinabuhi, no? Ang pamaagi sa ilahang pagkinabuhi, nga ingon ana na lang. So, para na po dili ta masakitan, sabdo na lang nato nga, ingana sila. Sa maranga, inanya po da, may pagkaluuran. Di ba? Ang mga senior citizen, mga lola, may pagkaluuran po. So, inana ta, adun na tay managlahi ng mga pagbati. So, in order for us to be happy, sabdo na lang nato ang usag-usa. Kay kung problemahon pa nato ang tanan, dili ta, dili gyud ta mamahimong malipayon. Sabto nato nga ingon ana sila, sabto nato nga ingon ani sila, og bahala na sila kung unsaon ta nila pagsabot. Siguro naman ginasabot pud ta nila nga ingon ani ta. In ana na mama lola ha. So hinaot nga napagaan ko na ang imuhang loob. Og kanang pagbahin-bahin. Actually kung kanang imuha, para sa imuha, gusto ni mo nga ihatag ragyud sa duha ni mo kaanak ng mga babae, actually, wala may makabuot. Wala may makabuot sa imuha. Kay imuha mana. Pero huna-huna apod og maayo. Kay ang gusto ni mo nga bahinon lang kadtong sa imuhang bana para sa ilahang upat, o niya ang imuha nga katunga para ra sa imuhang duha ka mga anak. Huna-hunaon po ni mo nga muabot ang panahon, mawala ta sa ilaha. Ang tinuod diha, ihatag nato what is due to them. Bahala na sila kung unsaon na nila. Maabot ang panahon, mawala ta nila. Handumunta nila nga sa ilahang pagkalisod, wala ta nagkulang. Sa kauban pa ta nila, ihatag nato ang tanan kahamugaway. Ang tanang ka sarap ng buhay sa kanila. Ngayon, kung mawala na ta sa ilaha, aw, lisod man pod kaayo og bisagwa na ta sa kalibutan, ga problema lang gihapon ta nila, di ba? Ang importante, naring kamot ta para sa ilaha. Karon kung unsaon man nila, unsaon nila pagpadagan ang ilahang pagkinabuhi, naana na sa ilahang kaugalingon. So inana na siya, mama lola ha. Oo, dili na nato sila problemahon. Hatagin nato sila og higayon pod nga matuto sa ilahang pagkinabuhi nga sila ra without us. Kay sooner or later, mabot gitang panahon nga mawala ta sa ilaha. Dapat makabalupod sila magdesisyon, mulihok, nga wala ta. Wala ang pinaka-importante. Salamat kaayo lola. Mama lola, kabalukada ko kaayo kining ang pagtulunan sa mga anak, sa mga ginikanan, sa mga apo nga nagapaminaw sa ato akaron. Oo, bisan man og dili ninyo magustuhan og unsa ang mga desisyon sa inyong lola o sa inyong mga parents, dili dapat mawala ang respeto. Dili dapat mawala ang respeto sa pagkaginikanan sa inyong mga ginikanan, sa pagkalola sa inyong mga lola og lolo. Sa inyo ha, bisan pa man og dili mo ganahan sa ilahang mga decision o mga suggestion sa inyong kinabuhi. Ing na lang good na ninyo, okay lang good na siya la. Sige, ang good la, maningkamot lang mi. Oo, salamat kaayo sa mga pagtambag permi. Inana na lang ninyo i-please ang inyohang mga tigulang. Kay kabalo mo ang mga tigulang, mga senior citizen, inyong mga ginikanan, hindi yan mananatiling bato. Dili na sila mamahimong bato. Moabot ang panahon, mawala na sila sa inyo. O moabot man ang panahon nga mga wala ang mga elders, unta baon nila ang kalipay. Respeto lang naman og paghigugma. Maunay ilahang gikinahanglan nga ilhon ang ilahang mga pagsakripisyo pinaagi sa inyong respeto. Daghan kaing salamat. Mama Lola, thank you so much. O ginaot paunta nga kahit papaano, napaliwanagan kita o hinaot paunta nga magustuhan po nimo ang ako ang mga itiya. Salamat gid kaayo. Mga ka-joiners, wala namang gintay oras, no? Daghan kaayong salamat. Happy birthday. kay Darwin Diano. Happy birthday, Nak. More years to celebrate. Ug sa tanang adunay birthday karon, mga ka-joiners, happy birthday po sa inyo. Sana maraming kaarawan pa ang sapitin ng inyong mga buhay. At stay healthy lang yun ta permi, no? Kay kabalo mo, importante yun. Nga healthy po kita. Happy birthday kay Fred Alvarez, Kabongbong Brianna, Brenda Parmes, happy birthday, Rinaldo Calextro, Mercy Mapand, Ibermoy Golim, happy birthday po sa inyo, and Emily Cayetano Kaligodan, happy birthday, Lori Jean Sumambot, happy birthday. Mao ka na ang mga nag-birthday karon October 13. And once again, Darwin, happy birthday, Nak. Wala naman tayo oras. Thank you so much mga ka-joiners. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. Sa tanang mga nagkasunod, sa tanang nagkalain-laing mga istasyon, atong nahisgutan ang Joy FM, Chat Radio ng Dipulog, Wow FM ng Bislig, 105.7 Joy FM ng Davao Oriental, 102.3 ng North Cotabato, 87.7 Joy FM ng Misamis Occidental. Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa. Huwag po tayo makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti, at patuloy na umasa po sa panibagong araw ng ating mga buhay. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang napakagandang hapon.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ta mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Koji Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na asaluyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maukini ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko mang tiguang, oy? Dapat malipat tayo na tiguang ta. Kay ugwa ta na tiguang, edi bata pa na tigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric nga sulod niin, hidunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man eh ha, na kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O, kung di man madal, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: The best
2: Dinhin na lang takotob ha. Kung ado na kamay mga pangutana, ado na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mami Joy.
5: Dear Mami Joy.
4: Mami Joy.

natin mga ka-joiners, alas 2:31 ng hapon mga... Opo. And tuloy-tuloy tayo. Hello kay Rhea Isles Digaw din ha. Shout out. Happy birthday kay Sir Darwin. More blessings. Ayan. And listening from Kuwait. May hapon din ha, Miss Rhea. Amping-amping. And hi to Steven Sumambor. Shout out kang Froylan Mabandos. And Rika Kaligunan, may hapon. God bless you always. Miss Villasita Kaligunan, shout out. Ang 17 ka chapter president sang PWD, especially kay Maria Matukol, Sir Kenneth Mendoza, Ma'am Jamaica Malinaw, Sir Ryan Kaligunan, from Villasita Omanigansa ng PM Sobrikari Caraga. Rasul Bakana Iman, happy anniversary sa mga taga-barangay Marvel, Matalam. Thank you po. And John Mark Panes, hello sa mga taga-Midsayap. Shout out. Parang tapos na edit. Sa General Family, Borla, Ami Family, dihapot sa sadaan. Sa General Family, Kagpanis Family, sa Glad One. Salamat, and that's coming from Dipulog City, Sambuanga del Norte. Ayun. Hello, hello, may hapon din ha, ngasay. Tugdagang salamat sa pagpamina. Hello kay Rican, mayong pagpaminaw din ha, Steven Sumambol, shout out kang Froylan Mabandos. Hello kay Jonalyn Felix, maying hapon. Opo, meron naman po, no? Itong kauban dito si James Palmahil, o si... Ayun, oh, kalimut ko. Anyways, may hapon din ha. Og daghang salamat ha, Miss Jonalyn. Good afternoon. Request ng song. Maging sino ka man ni Ray Valera. Or Valera. Ayun. May hapon. Og hi. Request po ng song. Lason mong halik.

taga Punol, Pikit, Cotabato, ilabi na gayod ang Kabilan family din ha. Nagang salamat sa pagpaminaw. And the request ng song, Di Ko Kaya. Jerry Maya siguro itat siya, no? Alright, alas 2:32 na po ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
3: Katul kay kuya para nang nalabak na taging manggut ni niya. Maayo to siya rin. Ako galing mahika po dahi. Mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Sinuhuta ko, humot kayo. Di ako rin gitistingan niya. Ako pong hiplasan akong kututo kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tulungan at ang bala na kong kamot. Mami nyo'y naayo.
2: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
5: Baby pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
6: Masa pa ipita po sila sa kidiyaki vitamins?
5: Kalunay na maunor.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
7: Ay, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
8: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
7: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
9: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
4: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 6 na minuto mga ka-joiners, bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat. Sa pag-uban, alauna hanggang alas 2, nakakasama po natin ang ating mami. Alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you. Susunod na po ang programang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre, daghang salamat po sa atong mga kauban sa Tibuok Probinsya, sa Davao Oriental. Thank you so much mga ka-joiners. Sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw na usap, mga higala, o manapod na sa atong tulumanon niya manang kalusugan ingatan kon Yaki. Mami Joy po! Hatod ka na to sa Yaki Laboratory ang naghihimo sa epektibong mga produkto sa masayaki liniment oil o sa kinika alternative medicine. Tambal yun na siya. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Gopi Yaki. Kining maong mga produkto mas epektibo, dapat masulayan ninyo mga higala. Kining Yaki Liniment Oil, makatabang aron mawagtang ang pasmo. Hinungdan maggawas ang dagkong ugat sa kamot man o tiil. Kani ako pong isingit ang akong experience. Bago ko matulog na sanay gyud ko nga maghaplas ako ang kamot mga tiil. Gisuwayan pod na ako nga di manghaplas. Mga after one week di na ako makumkum akong kamot. Kay hago good ni. So makita gyud nimo kung unsa ang epekto ni ini. Mao na mga higala nga kining mensahe nga gipadala sa ato ang texter sa iyang cell na, nga ang iyang cell number 0905-650-8859 kay aduna siya yung mga pangutana. Katong gi-share nako sa inyo kaganiha, sarili nako tong kasinatian. Niya ang text. Hello Mami Joy, mangutana lang unta ko kung pwede ba ang Yaki Oil ihaplas para mawala ang mga dagkong ugat sa akong kamot ug sa tiil. Lain naman good kaayo tan-awon. Oy, suggest daw Mami si John De Aini, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Inani ni siya kung naminaw ka karon John, dili lang ikaw ang dunay maong susamang problema sa dagkong ugat nga nanggawa sa kamot o sa tiil na ang tawag ni ini varicose veins. Kasagaran kini namana sa mga kaliwat. Kumbaga, pamilya ninyo nga mga ugaton, ngayon ana, manggawas. Kaya ako bitaw John, sa akong edad, wa may ugat. Kana ganing tusokon, maglisod og pangita. Kasagaran kini mama na manggod sa kaliwatan. Ang una nimong himuon, mawag pang panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Human ka nakapahuway, gikan sa buluhaton. Itaas ang kamot o tiil samtang nagapahuway, kaya ang hinungdan sa varicose veins, mao ang pagluag sa ato ang mga ugat kung permi na kanaog ang tiil o gamot, matigom ang dugo o manghupong ang mga parte sa lawas. Kung sa tiil ang daghang dakong ugat, pagsolob o suporta ni ini, magstockings o guot nga medyas. Ayaw pagtindog o dugay, lihok-lihokon ang tiil samtang nagatindog. Lakaw-lakaw ba? Itaas ang tiil samtang nagatulog, ipatong sa unlan o likay usab ang pagsolob o hugot nga pantalon. Kanang matulog ta dapat nakapadyama na, di ba? Oo, so mauna, sukad ato nga human akong pang-eksperimento pati akong tiil. Oh, muna nga dili gyud ko matulog o dili ko makapanghaplas pagkabuntag, wa gyud kay mabatian. Oo, lami kay ang paminaw, lami ang tulog. Oh, muna pampatulog na ako kumot sa tiil. Pagpaghaplasa na gani ang tiil, wala na piyong napudayon ang mata. Magkaon ta og gulay o prutas nga taas ang fiber aron mohumok ang hugaw aron makalikay sa varicose veins og sa almoranas. Kaning mga kuan manggod mga nagko ang mga ugat labi na sa mga kamot tungod na sa trabahoso pagpangalsa unya mainit manghunaw mapasmo ang kamot. Magpasmo tapos kung niwang ka, paro ka ayo oy. Ani a mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsuonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Gikalipay sa bagong inahan nga si Charlene Bait-It, taga Punta de Pulog City, kay wala siya naglisod sa pagpanganak sa iyang first baby, kay nang hapla siya sa Yaki Liniment Oil.
2: Tinod, nadali na kayo nagawas akong bata. So good, unang kabulan akong tiya na nagkuhan ko, naghaplas ko Yaki din. Hantod, tud na nga na ko, ayan ako naundangan. Dali na kayo nagawas ang bata.
3: Yaki, the best of me.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pod ang ato ang oras mga higala, so dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uban, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: The best of me.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7. 105.7. Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko anagod, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya, kung makain ng kuana, lagsik yun akong lawas, surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag-inuna na gula akong bana na, pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makain ng kong Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Samanay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na! Joy
6: FM! Ay, unsaon mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibut-on ta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Na, Mads! Sa Hartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health yakap.
8: Hartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong makontakt sa numero 0975-554-9885. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Hartwell way. Hartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
0: Afternoon Joyride.
10: Afternoon Joyride.

0: Oy, Nak-Nak. Unsa man nakuha ni Mos Glado sa inyuhang exam? Hasta man gamayaan eh.
1: Duh, absent.
0: Unsa'y absent? Absent ka sa inyuhang exam?
1: Da, dili pa, oy. Ang akong katapad mo'y absent.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan!

0: naanapod na sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
3: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
4: Afternoon Joyride!
5: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Tingaw din na iya.
4: Kumusta na ron?
3: Wala na ni bukol.
4: Unsa ra dako tong bukolen?
3: Maranad ka nang tudlo bita sa kamot na to.
4: Unsa ra kining mo ato?
3: Oh, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
4: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
3: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ko sa iyang Yaki oil.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Mami, gusto ko pong pumuti, kuminis, para beautiful, Mami.
6: Problema ba yan? Glutagency lang ang katapat niyan.
5: Glutagency, Mami? Ano yan?
6: Ang Glutagency ay binubuo ng glutathione. Antioxidant yan. Lilinisin ang ating internal organ, lalong-lalo na ang atay natin. Nakakaputi yan. At ganun din ang collagen. Siyempre, ang collagen, anti-wrinkles yan. Para di magkaroon ng kulubot ang ating mukha. Mayroong vitamin C din. So, kung ang glutathione, collagen at vitamin C pagsamahin, eh talagang puputi ka, kikinis, kaya beautiful ka.
5: Ah, yun pala, Mami. Eh, di pwede na ako mag-glutagency.
6: Sureness! Right away!
5: Yes! Thank you, Mami.
6: Ang glutagency, mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Mati City, sa Oxy, Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Ikaw na!
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
10: Afternoon Joyride!
11: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano magud akong manghud sa nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihapla siya mo, Yaki, uwin, sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginhapla, akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, Jun Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

0: 105.7
1: Joy FM. Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: So sir, pasaylo ako sir, wayod na ko layo ang break sa imong sakyanan. Unsaon na lang manadong, nabiya ko'y lakaw karon. Ay, huwag ka bala ka sir, ako mampong ipakus ganang selbato. Pet, pet! Happy trip sir!
3: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
7: Nako'y igagaw nga nangupong ang TL diretso abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw pagtesting nung sa Bilongga, masig makamalibre ka. Kay wala na kalakaw. Na wa may kwarta, palitan nako tog duha ka pad. Naayo.
8: Duha ka pad lang ang yan,
7: Gino? Duha ka pad, wala na lang kay wa man ko. Kaya ako, nagkuha na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay man.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, humankaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
10: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumon nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan, kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
0: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM. Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nice Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Roni Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
4: Ay, unsaan mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
4: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og ngipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tumanggod siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
4: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
4: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
4: Di ay, Pads? Kadaghan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
6: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
7: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
6: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
8: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
10: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
8: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Hello mga higala, ani ana usab ta, ingon na pod na sila Mami Joy na pod ni. Mga higala, abi ninyo mas maayo kung inyog yung at ngan kaning lima ka minuto nato nga ato ang ginahisgutan. Kaning atong programang Yaman ang Kalusugan ingatan. Dako kay nagikatabang sa ato a. Kabalo mo ako man, bisan man kon ako samtang naga istorya sa inyo. Ako man malingaw ko sa akong kaugalingon kay makaingon ko nga oops kini wala pa nako ni nahimo o di ba so ato ning paminawon ha dalit ka nato sa Yaki Laboratory nagahimo og epektibong Yaki Liniment Oil usa kani ka alternative medicine kini Yaki Vitamins hermosa Kojic Whitening Soap Yaki Baby Soap Beauty Soap og ang Yaki Herbal Capsule syempre ang ato ang Coffee Yaki 7-in-1 ang maong mga produkto mas epektibo dapat masubukan ninyo ang Yaki Liniment Oil epektibong tambal sa mga samad o skin allergy. Usahay dunay infection sa panit na dugay maayo magsigi o balik-balik. Kung duna ka niini mga higala, mas maayo nga imo usa tan-aon ang imong lifestyle. Basin poor ang imong hygiene. Oo, basin poor ba? Dili five. Kanang wala na matulog na lang tagwa na ihugas-hugas, wala na ilimpyo-limpyo atong mga kuko. In anak good, wala na tayo ligo-ligo. Wa na tay toothbrush, pastilan. Dili ka nagapanglimpyo sa lakton nga pagkasultig. Dili ka nagapanglimpyo sa imong panglawas. Mukaon ka o makapasamot sa balatian. Hilabi na ang bulad, ginamos, talong o sobra katamis. Mga higala, ayaw yun ninyo maliita ang inyohang kaugalingon. No? Nga maingon mo kay magsigi lang mo gulay kay pobre mo. Wala mo nakahibalo nga ang pagsigiog ka o gulay makapataas na og kinabuhi sa tao. Naigi-feature sa TV o, 118 years na siya ang iyang edad. 118 na ang edad o sa kababae nga okay ni unya galakaw pa. Ingon niya ang sekreto sa iyang pagtaas nga kinabuhi mao ang pagkaon og gulay. Dili gyud siya mukaon og karne mga higala. Kung naanda na nato ang pagkaon og mga dili maayo, siguro magkuan na ta. Maghinahinay na ta og bag-o. Kung naanda nimo kinilikay na hinuon ang pagpang og ganing enetika. Balikan nato mga higala kaning hinungdan sa mga pagkasakit nato kanang dili pagpanghinlo sa kalawasan. Likayan nimo ang pagkaon nga dili makaayo sa panglawas og siyempre hinlo gyud ang ato ang lawas. Ang pigsa mga higala kung ma-infection na kini, magnana na kini. Inig mo nana na gani ni, maunong sakit na kaayo. Ilabi na katong nana, nga adunay sagol nga dugo, magngut-ngut na siya mga higala. Ang dermatitis, magpula kini. Usahay allergy sa sabon, chinelas o gloves. Ang eczema, kung ang samad nga nagabasa o dunay nana, katol, eczema na kana. Ang alipunga o sa fungal infection sa mga tudlo, sa kamot o tiil. Inana na nato dapat sabton mga higala. Ang maong mga balatian kayang tambalan ka na sa Yaki Liniment Oil. Ang imong himuon lang, limpyuhi ka na, trapuhi o limpyo nga panapton, base gihugasan ni mo. O niyang imong trapo, hugaw po, maura po giyapong istorya ha. Mas mukapyot na tong kuan. Mga germs kay limpyo na good ang samad. Kailangan malinis po yung mga gagamitin natin. Limpyo nga panapton o haplasi dayon sa Yaki Liniment Oil. Kung dako-dako na nga samad, pagbasa o cotton, gapas, unya tapot dito sa maong samad aron mahumulan ka na siya o Yaki. Matag karon og unya aron dali mamatay ang kagaw nga mo ay hinungdan ni anang imo ang gibati. Dali nawala ang sakit og hubag sa kamot ni Jennifer Anunag taga Pinag-an Ormoc City Lady. Naghaplas lang mga higala og Yaki Liniment Oil.
2: Sakit na ako sa tubo ko ka kuan kay moral ni murot kag kalit naginilak na ko nya nagulo ako man nagpalit ra gud tanang Yaki di ato lang sisingan nya. Wa may sisi minutos kuan ang sakit ning wala kanin dat baan ni pasalamat ko sa inyo ka. Iuban ang panalangin ang inyong produkto ba ning lutad kayo. Salamat sa kayo.
1: Ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero Naabot na pod ang ato ang oras, mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan. Ingatan. Ang tod sa sunod natong panag-uman, kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-676-7031. Naku po si Mami Joy. Maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka isa, usog po mukhaon. Niya ka ning isa, buyag po patulog.
4: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imno na ako, sa humalina po mahaw, sa imno na ako yaki.
4: Kung saan ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
3: Kasi vitamins o kanang sira.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo Sabaganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, Salambahon Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Kaimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo Sakatiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.
1: Joy FM.
7: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare ba nga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasig sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga mo tayo, murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Nagaroon kay, siyempre na anaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon natingala man siya nga, pre, rapid did ka ng gone ba, kadlaw ba kay pagkagaadlaw. Lao na baka nang gusto din muna agyod pero ug mo yung ukang mag-relax ka relax ko di ako mabur halos di naman mapalong pre
9: unsang gipatay ko sa iya
8: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre.
2: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap o Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan E, ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
1: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: 105.7.
1: 105.7. Joy FM.
2: Hello po. Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Mga higala, aduna kitay bang-o nga produkto kaning ginatawag namo og Glutagen C. Usa sa mga nagsulay sa Glutagen C ay si Kuya Loy. Kuya Loy, ano yung mga pagbabago sa'yo?
4: Mami Joy, ang Glutagen C nga akong gisulayan, dako kayo ang natabang sa pag-boss sa akong energy. Usually, nag-workout mangod ko, mauna siyang ako ang gihimo nga pre-workout. So, nag-boss ang akong energy at the same time, napansin ako, nagapino ang ako ang kutis. Nag-hamis siya o ginahinay siya nagakaputi. So, nindot kayo ang epekto sa Glutagen C sa kuha, kay dili lang kukusgan, niarang-arang po ng akong pamanit. So, atong ginaawag po ng mga tigpaminaw nga ila pong sulayan, aron sila man makasulti kung unsa ang maayong epekto nga ginahatag sa Glutagen C.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpad Store, Mamvier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ay, unsaan mo ni Uy?
5: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani nako kay nag-absent tamang siya sa klase.
5: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
5: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa ba nila nga serbisyo?
5: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, og uban pa.
6: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
5: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
9: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
9: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
11: Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
9: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pabadiay na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw din na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Kung saan ako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutod na bita sa kamot na to.
3: Kung saan ako yung mamimu ato?
2: O, naniinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Kung sa klaseng produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki Oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
5: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subricary, sa Denyo Store, May May Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang na sulayan ninyo.
7: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini, salamatay.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening.

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna taga Barangay Gasi Kiamba Sarangani Province tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Kana kay kung tamba nga nagasto. Pamati na ko kanang nako mamatay na siguro ko ani. Kuman nakabati mo ko sa radyo, ino na ko nga isingan daw na ako ning ano Yaki. Moto so nag Yaki ko aguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kaya makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na amsugot ang bana kanang di amnesia manggod ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghut ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihat lang siya mo, Yaki, well, sa gagabi, dali lang ka naulian. Ako po, buntis man ko. Mabod akong ginhat lang. Ano, akong mama, ang tuntaro, mabod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule ug Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Evening Joyride. Evening.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.

0: up ni bay. Ayaw paglihok, pagpili. Unsa man ang imong gusto? Ang imong pitaka o ang imong ulo akong buhakon?
1: Eh nga, ikaw na'y bahala dong. Parihara man ang way sulod.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
6: Itong ako, kung pare,

0: naman ka, di naman ta, inabuton, igo na magsikap. O yan, kaya nga, pagkabuntag yan to, alam ko na, pre, salamat kay pre, ako kayo pasalamat, imarinin mo yan, nadiligan ng bulak.
1: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ikaw na! Joy
4: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili bang gyud ba perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pang depensa. Ang immune system

0: Mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria o uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo o bisan sa kinatao, sa lalaki, basta bag-o pa naputol mamahimo pa kining idugtong o isumpay ug murag walay nahitabo. Basta sa pagkaputol diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong naguli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot ng mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imong mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Oh, gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayos sab kinialang kanimo. Diba? Nahala. Sulayin na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kolis maot.
1: Dako ang natabang kay Charlito Beler, taga poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
2: Eh, ang sakit ng kasing-kasing mo pansa ba mo uot siya? Sige, kumintin sa Bilongga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala nang kakapoy. Nawala man.
3: Nawala.
2: Nawala nang sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
0: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental, 105.7. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joy.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kuha ko ang isa, usog po mukaon. Kaya ka ng isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Matagbom ka, paim na ako sa mga nila sumaha, paim na ako yaki.
3: O sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
4: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
3: Tapos?
4: Yan, ako ni Eplasan, nauga naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
4: Juan, sa buntag, sa hapon.
3: Kung sige gamitin mong haplas.
4: Yes, well.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a Puro Cruz Poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
7: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumda tag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undang eh. Tapos, kontrola isabiyangkan mo pagkaan. Timan eh mayo kay mga utaw. Basta on kamayo diabetes,

0: Serpentina Plus. Tapos, dili na magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan ay amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sa mga butika, tapos sa mga tindahan na suki mayo.
1: That song was brought to you by Glutagen C. Protektahi ang imong atay. Pahamisa o paputia ang imong panit. Pagtumar sa Glutagen C.
2: Babes, hubo ang ako amra.
3: Baby, human na. Ako nang gihubo.
2: Karon, hubo ako sa akong panty.
3: Sige, babe. Human na, babe. Ako nang gihubo.
2: Sa sunod gani, ha? Kung mahulam gani ka sa ako ang gamit, panang headboard.
4: Basta, Joy. Enjoy!
1: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga. Sa Lukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpad Store, Ma'am Vier Masumpad Store, Basok Store, Luna Store. Sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store. Sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store. Sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store. Sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy. Sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store. Sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store. Barangay San Pedro, Double J Store. Sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
4: Kakyut ni Maoy!
1: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy. Buntag na Joy.

0: Time Checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
2: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag ka natong tanan higala. Kumusta? Welcome sa Tulumulong Tinig ng Bayan. At ang itutuod si Tinig 43, John Andrew Tabugo, kanyang makauban. Mayong buntag sa itong mga kaigsuunan sa parte sa may Sambuanga del Sur. O good morning usab dia sa may Pangal Bay. O good morning sa Davao Oriental. Sa probinsya sa Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato, ingon man sa lalawigan sa Bukidnon. O good morning sa itong mga kaigsuunan sa Maguindanao del Norte.
1: Maipunsing laya ng tao.
0: Mapia mapita
1: ay katahimikan ang musikang nagpapatulog sa mga bata walang muwang sa mundo.
0: Higala, kumusta? Perting nga bugnawa karong nga buntaga sa probinsya sa Cotabato ingon man sa Davao del Sur o sa may lalawigan sa Bukidnon tungod sa mga pag-uwan nga itong nga nasinati o ang pipila ka parte sa Maguindanao del Sur way uwan, no? Doon rakay na, silingan rakay na ito mga higala sa probinsya sa Cotabato pero wala sila ulan. Ngano kaha mga higala? Muna gingon nga epekto sa climate change, no? Kung imo nga tanawon na ana ang mga taga probinsya sa Cotabato, oy, why El Nino, oy? Why El Nino? Sa tuwa, pasalamat kita sa hikatasan. Pero sa abang lugar mga higala, nakasinati nag El Nino. Pero di, sa Maguindanao del Sur, pasalamat po sila walay ulan. Kay ang ilahang mga yuta diha nga taas nga panahon, nalubog sa tubig, baha, at least makatarom sila palay. Pero kana lang, gawa sa palay mga higala, no? Ang paginabuhian yun diha is fishing, ang pagpangisda. At ang ninyo mga detalye sa mga balita, musunod na si kaubang Tinig 43 sa John Andrew Tabugok. Hoy, sa kadali lang ha, morning lisod mga higala, ayaw mo og pagpataka og pamutbot og paghimog mga salaod sa uban nga wala mo'y ebidensya. Kini mga higalang nahitabo karon sa impeachment trial sa BC Presidente. Hoy, gisibog sa prosecution panel ang tulo ka mga impeachment na complaint mga higala. Klaro kayo, paway igong ebidensya, klaro kayo. Nga puro pagpandaot lang kay iningon si Luestro mga higala. At tumagal ninyo na sa social media. Kuyaw, no? Ana di ay pwede di ay buhaton ninyo na lang mga higala. Kaklasing ang mga leader. Di na lang tayo masutig kung mga higala. Kamuna na isabot. Alas 5:11 ang atong oras.
2: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
3: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, yung kumuhala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginong kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni Munay?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
7: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sa pwede mong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag matani mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
8: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7! Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas, 10 minutos human milabay ang alas 5 sa buntag ug sa laray garon alang sa atong mga balita. Unang hunat sa atong mga balita karong buntaga alang sa atong balitang nasunon og balitang international.

0: Higala una sa mga tudling sa ato nga balita nga international karo nga buntaga. Madyo nga buntaga una ay kay Tatay Sebio din sa may relocation sa Barangay Nuwangan, Ginapawan City. Nakita mi kagahapon, ano? Kanunay ko na siyang nagpalamati ni ining atong tulumanon mataga buntag. Madyo nga buntag na sa ato mga silingan dihang dapita sa may Barangay Indangan, Ginapawan City. Samtang sa atong balitang international, bugdo ang kinabuhi sa usa ka tawo ug daghan ana nga angol human nga magkaaberya ang roller coaster sa usa ka amusement park dito sa Georgia. Sigon sa Cobb County Police Department, nga nahulog matud pa ang usa ka lalaki sa Six Flags over Georgia Amusement Park. Subay sa initial nga imbestigasyon nga nahagbong ang biktima gikan sa Goliath roller coaster, nahagbong matud pa ang biktima gikan sa gisakyan ni ini. Napatawag na og imbestigasyon ang mismong mga opisyal sa maong lungsod aron natutukan ang maong hitabo. Samtang 11 ka mga tripulante ang ginabangita karon sa Black Sea human nga gipabutan na ang duha ka mga barkong pangmerkado hadol sa baybayon sa Bulgaria. Kagahapon nga adlaw kini kalambigit niini kasamtangang bingkil dali sa nasuda Ukraine ug Russia. Sigon kang Bulgarian Prime Minister Roman Radev, kun asa ginapapatawag na niya ang Russian Ambassador. Humana matod pa pahagsaan sa Russian drones ang duha ka mga barko. Subay kang Radev, tulo ka mga Russian aerial drones ang mipagan sa Chelsea 3. O sa Ukrainian-owned cargo ship nga adunay sakay nga 15 ka mga tripulante o dayong naluwas sa dihang girespondihan. Lagi ba sa mga gipahagsa ug napagan nga barko ang HS Dignity o sa Guinea-Bissau cargo vessel papaingon unta sa Romanian port sa Braila. 5 ka tawo ang na-rescue sa mga barko apan nagpabiling nawala ang 11 ka mga tripulante. Alerto sab ang North Atlantic Treaty Organization, European Union, bisan ang gobyerno sa Ukraine ug Bulgaria sa nakaambang kadelikado sa Black Sea dala sa giyera tali sa Ukraine ug Russia. Samtangan nagpahinumdong karon ang Islamabad nga napakyas ang PTI sa pagpagigbisog sa mga armadong grupo. Apa na gina-question sa mga analista ang pagpangilog o gahom sa Islamabad, Pakistan. Planong pagiton sa partido Pakistan Tehrik-e-Insaf ang nakakulong kanhing punong ministro nga si Imran Khan ang pagpangilog sa federal nga gobyerno ni adlong adlaw nga Domingo sa Khyber Pakhtunkhwa usa ka probinsya nga gipamunuan sa maong partido. Sigon kang Shika Wakas Akram, ang Central Information Secretary sa PTI. Sigon niini nga ginahagit sa ilang partido ang korte aron gayon magpataw na sa emergency laws o magsuspenda sa civil liberties o governor's rule dito sa ilang probinsya. Alas 5:15 ang atong oras. Samtang usa ka grabing pagpangita o pag-atubang sa mga aktivista o mga otoridad ang gakahitabo karon sa New Delhi, India. Kung asa gidakop ang mga leader sa youth-led cockroach movement, human nilang maisugon nga nalampasan ang mga barikada aron makasuod sa usa ka popular nga lugar sa maong lungsod aron ipadigayon ang protesta. Ang insidente na hitabo samtang narawagan ang mga protesters alang sa pagganaog ni Chief Election Commissioner Giannis Kumar tungod sa kontrobersyal nga pagbag-o sa voters list. Lagip sa mga gidakoba kagahapong adlaw ang mga leader sa cockroach hunta party nga sila Ashoto Sharanka, Sairava Dash o si Ajania Shandi. Dungan ang kapin kung kulang 20 ka mga voluntaryong snick o papasulod ng mga hunter-mantar. Ang ilang tinguha mao ang pag-ilog o pagkanao gayod ni ining maong election commissioner. Tungod matod pa sa makakurat nga listahan sa mga bagong butante sa ilang nasod. Samtang dili na naimong advantage alang sa defense team. Uwa na naimong advantage alang sa defense team ni Vice President Sara Duterte ang pag-withdraw sa prosecution sa tulo ka articles of impeachment nini batok sa presidente. Sigon ka na kang defense council attorney Michael Poa. Sigon sa opisyal, prerogatiba usab sa prosecution ang nasangpit nga paglatag sa mga ebidensya. Bato ka sa iyang kliyente apan gusto lang usab nga depensahan nga makatubaga sila pinaagi usab sa ilang mga ebidensya. Gitata usab sa depensa nga lahi kini sa nahitabong impeachment case ni kanhing former Chief Justice Rolando Corona nga adunay pag-withdraw sa pipila ka mga articles of impeachment niini. Ang matud pa sa kaso ni Corona, ang wa usab nagpresenta ang prosecution na nga na sa ilang mga ebidensya sa mga gilatag nga kaso kumpara sa impeachment ni Vice President Sara nga nagpresenter na ang prosecution bag-o kini nag-withdraw. Kalambigin nini ang nasa ang mamahimong desisyon nini ang ana-ana sa level sa impeachment court kung pagatugdan ang pag-withdraw ni ining prosecution sa articles of impeachment batok ang Vice President Sara Duterte. Samta ang ginalauman na nga makabato na usab o kaugali yung forensic expert ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa paglatag sa ilang mga testigo at ebidensya sa nagpadayon ng impeachment trial. Sigon ka na kang Defense Counsel Attorney Michael Poa. Sigon kaniya nga ana-ana sa desisyon sa impeachment court kung sila ang mag-appoint sa independent analyst alang sa pag-analisar ng financial transactions sa Vice Presidente. Ang pamahayag ni Ines Repensa ang gihimuhuman ang suggestion sa pipila ka mga CPA lawyers nga mag-appoint og independent CPA nga muatubangan ha sa korte. Nasayran nga kagahapon nagpresenter ang prosecution sa usa ka forensic financial analyst isip pa ilang testigo alang sa Article 2 o ang dili mapasabot. Nga kahimanan sa presidente. Alas 5.19 ang atong oras. Dili kuno makaangayon. Alang kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagharang sa China sa medical evacuation sa usa ka sundawong nagkasakit sa BRP Sierra Madre nga nanginahanglan gayud og inanaling atensyon nga medical. Sigon kang Marcos nga pupwede nga hisgutan ang insidente sa pinag-istorya sa Pilipinas ug China kalambigit sa provisional understanding o gidusong code of conduct sa West Philippine Sea. Gipakita lamang nga matod pa sa maong insidente ang nagkataas nga tensyon sa ginailugang kadagatan. Nagpasalamat usab ang presidente sa mga kaalyado nga nasud sa padayong pagsuporta sa Pilipinas. Gidayeg usab niya ang mga awtoridad sa pagtabang sa mga mananagat ug pakighatag depensa sa katungod sa nasud nga nasa West Philippine Sea bisan pa man sa pagpangharas sa mga awtoridad gikan sa China. Samtang nagpaabot na og hinabang ang Department of Migrant Workers sa usa ka Filipinong seafarers nga naangol human nga giatake sa tulo ka mga drones sa ang lakip sa oil tanker nga Acer dito sa Persian Gulf niadtong Oktubre 7. Sigon sa DMW, kasamtangang nagpaalim sa Hamad General Hospital sa Doha, Qatar, ang nasangpit nga seafarer human nga ma-rescue sa Qatar Navy o Qatar Coast Guard. Gibisita gini sa Migrant Workers Office og OWA Qatar aron nga maghatag og gikinahanglang gamit paunang tabang og ingon man tutukan ang iyang kahintang aron na sa iyang paspas nga pag-ayo og ingon man himuong repatriation. Alas 5:20 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang at tudling sa atong mga balitang nasudnon karong buntaga. Alang sa atong dugang balitang nasunod karong buntaga diin ni barog karon si Vice Presidente Sara Duterte. Adili gayud gini mo kana og gana sa iyang katungdanan. Ang nasangpin nga pamahayag nga gihimuhuman ang political pressure og legal challenges nga gikatubang sa Vice Presidente lagib na ang impeachment trial. Gihatagag duod nini nga dili makapekto ang nasangpin nga anomalya sa ginabato nga naha kaniya. Wow sa iya plano kining mo atras nga nasa pagdagan pagka presidente sunod tuig o sunod nga pinili ay gikonsidera pa sa Vice Presidente nga usa ka blessing ang impeachment trial tungod nga mas makilati sa tawo ang tuod niyang pagkatawo. Samtang ulahing tudling sa ato nga balitang nasunod, gihagit karon ni Davao City Representative Paolo Polonga Duterte sa National Bureau of Investigation Director Melvina Matibang na magpalugwa sa konkretong ebidensya o dili gayon mag-sanding nga nasa simpleng hulagway lamang na arpa matubdan. Ang usa ka resort kuno nga gipanagiyahan sa ilang pamilya dito sa Samal. Huwag tanong gibadigos ni Duterte ang opisyal nga paggamit matod pa sa NBI alang sa trial by publicity. O gagipahinumduman na kaniya nga elementarya para o elementarya ra kaayo kini alang sa usa ka imbestigador nga magbalugwa ga hulagway. Kuwa pa ma-presentar isip usa ka opisyal nga ebidensya. Ipunting usaba sa opisyal nga ang mga nakalabay nga isyu sa korupsyon nga ginalabay batok kang matibag na atong administrasyon sa iyang amahan. O gagiawhag ang direktor nga busisiyon una ang gikanayong ghost project sa distrito sa iyang asawa mismo dito sa Laguna Province. Gipinagin ni Duterte ang mga pamahayag taliwala sa panayong investigasyon sa NBI sa matod pa. Irregularidad o ga-edited nga hulagway sa mga proyekto sa flood control dito sa rehiyon sa Davao na nakadakdang i-refer sa Office of the Ombudsman.
1: Tinig ng Bayan!
2: Tinig ng Bayan!
0: Ang atong oras, alas 5.23 sa Philippine Standard Time, masubi ang adawa sa Kapiskay. Pag-inom na sa Kobayaki 3-in-1, lami, humot o swak, gikan sa unang higop.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok pa wala. Napahak, yan yung mga subuhan, buhok, kanang kinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki, nanupo dito siya.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willor. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Asa namin in town ng akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakugyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, ka-sweet ba, oy?
9: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
9: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
10: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
9: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Ara sa Pilipinas, sa 26 minutos, human milabay ang alas 5 sa buntag.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
0: Madyo nga buntag nga sa itong mga taga-panamati, dihang bahina sa may area sa Northern Mindanao, ingon man sa amihang bahin sa Mindanao, pinagi sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Din simultaneous sa broadcast kitang madunggan na ining takna akaroon.
1: Tinig ng Kanayunan!
2: tinig ng bayan.
0: Unsa atong pagasayron ang mga hitabo, mga development na dito nga dapita sa ilang mga rehiyon na pinaagi sa ilabay ng mga taho gikan sa atong mga kaubanan. Unang tuding sa atong mga balitang probinsyal, diin na bulatarong nga gitahan ang 13 ka mga armas ngadto sa kapulisan na dito sa may area sang Caraga region. Subay sa datos gikan sa Police Regional Office 13 sa listahan adunay tulo ka agusan del Norte Police Provincial Office nagikan nga armas, upat gikan sa Agusan del Sur, lima sa Butuan City, o gausa sa Surigao del Sur Provincial Police Office. Mao mga armas ang anaana karon sa kustodiya sa nagkadaiyang unit sa PNP. Giawag ang publiko nga voluntaryong itahan ang mga armas nga walay lisensya, nagib na mga armas nga na-expired ug wa pagyud ma-renew. Dugang sa impormasyon, ang pagbarigiya sa armas nga walay tukmang lisensya ang mamahimong hulga sa kalina o kahusay seguridad nga nasa mismong komunidad.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:28, gipapaligon karon ang seguridad sa Surigao del Norte District Jail. Pinaagi sa ginpanagay nga joint Greyhound operation nga gipahigayon sa BJMP, uban ang Philippine Coast Guard ug uban pang unit sa Enforcement Agency nga nahimutang sa Capitol Compound dito sa Surigao. Miabot sa operasyon ang Coast Guard Station Surigao del Norte ubos sa pagbanguna sa ilang labaw. Kauban ang Coast Guard Substation sa Surigao City o K-9 teams gikan sa Surigao del Norte. Gigamit sa K-9 handler ang mga binansay nga iro sa pagbangita sa mga posibleng kontrabando sulod sa maong pasilidad sa presuhan. Isip kabahin sa kalit nga pagsusi aron mapadayon ang disiplina kahapsay. Pinaagi sa mga operasyon na gitingo nga mapungan ang presensya sa gidiling nga droga sulod sa maong pasilidad. Apil na ang mga gidiling nga mga

0: Emergency Response Team o CERT o School Emergency Response Plan o SERP alang sa mga magtutudlo. Pinaagi niini padayon nga gipasiugda sa BFP Caraga Fire Station ang kahinungdanon sa pagpugong sa sunog ug pagpangandam sa mga emergency aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo og tibuok komunidad. Gikan diri sa Katil, Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Manhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay, gikan sa may Davao Oriental. Samtang gipahigayon ang dinilayang technical nga inspeksyon sa bagong natukod nga evacuation center nga balor 9.75 million pesos sa Barangay Esperanza, Carmen, Surigao del Sur. Humana tumba ang pipila ka bahin sa metal cladding niini. So, wa pa kini formal nga ma-turn over sa viral nga hitabo human nga gipost sa residente ang mga video di nagpakita nga ang metal cladding gawas ang natangtang og nahugno. Sigon na sa report nga nagpuyo atba nga mismo sa maong lugar sa proyekto na hitabo ang insidente ni adtong kabuntagon sa adlaw nga Domingo. Gipadayego sab niya nga wala nakasinati og gadaot nga panahon o linog ang maong dapita dihang nahitabo ang pagkataktak ni ining kabahin sa maong gambalay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:36 ang atong oras, samtang didtong bahina sa may Northern Mindanao, 5 katawo ang nadapan sa isang operasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency 10 o kapulisan batok sa drug den sa Barok 5 Barangay Mibantang, Quezon, Bugidnon, alas 6 gabi. Nakuha sa operasyon ng 5 kapakita sa ginudahang shabu nga balora 40,000 pesos nga na sa 6 ka gramos, lagip na ang gamit sa ginatuang illegal nga droga. Gila sa Padaya 10, ang 5 ka mga dinakpan pinaagi sa mga alias na ining si Boy Boy, si Ron Ron, si Milmel Indoy og si Bebe. Nagatubang na sila karon sa kasong kalapasan sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:33 ang atong oras o 36 ang atong oras sa Filipina Standard Time. Dili lamang kape, espesyal na timpla alang sa mas lami nga coffee experience. Inom na sa Kopiyaki 7-in-1 na tilawi ang kalahian.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin.
5: Mana po?
4: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
5: Ang imo hatiin.
4: Ang imong hatiin ko.
5: Oo.
4: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao kada ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
7: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
8: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
6: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta yaki, yummy!
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:38 ang atong oras, lungsod sa Baganga, giauhag sa pag-amping tungod sa dili maayong kalidad sa hangin. Sayron tang detalya na sa linya si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Giauhag sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO sa lungsod sa Baganga, Davao Oriental, ang tanang lumulupyo nga mag-amping tungod sa dili maayong kalidad sa hangin nga natala sa lungsod. Base sa report nga gipaambit sa MDRMO Baganga, ang Air Quality Index o AQI miabot sa 119 nga gisplikar nga dili maayo alang sa mga sensitibo sa polusyon na sa hangin. Among reading gibase sa datos gikan sa weather.com, ang natala nga pollutant mao ang PM2.5 o gagmay kaayo nga partikulo nga mahimong musulod sa laom nga bahin sa baga o makapekto sa panglawas, ilabi na sa dunay hika o sakit sa kasing-kasing o baga. Giauhag ang mga bata, digulang mabnos o mga dunay sakit sa paginhawa, nga limitahan ang pagpabilin sa gawas o likayan ang hago o pisikal nga kalihukan. Girekomenda usab ang paggamit o N95 nga mask kun dili malikayan ang pagawas o pagsira sa mga bintana o pultahan kun dili maayo ang kalidad sa hangin sa gawas o kun luwas kini buhaton. Samtang gipahinumduman sa MDRMO ang publiko nga likayan ang pagsunog sa basura o mga dahon aron dili madugangan ang polusyon. Dugang pang kun makasinati o kalisod sa paginhawa, kasakit sa dughan o grabing ubo, giahwag nga pagpakonsulta dayon sa Arisyo Baganga o sa pinakaduol nga ospital. Gikan diri sa Katil, Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Madhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:40 ang atong oras. Sa daghang salamat gawbang Erwin Madhay, gikan Davao Oriental. Nagpabiling ginabantayan karon sa Davao City Disaster Risk Reduction Management Office ang level sa ilang suba sa Davao. Human sa kusog nga uwan nga nasinati kagabi, ilakip na sa bukirong bahin sa maong lungsod. Sa weather update, alas 2:15 kadlawon kaganiha, ana sa code red o critical level ang Bunawan River sa barangay Bunawan proper, samtang code orange sub sa warning level ang mga suba sa barangay San Isidro. Apan hinay-hinay na kining naghubas.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Dito sa may Northern Mindanao, bugto ang kinabuhi sa 28 anyos nga lalaki human nga malambigit sa aksidente ang gimaneho ni ining motorsiklo sa National Road Purok 1, Sitio Taluban, Barangay Basak Talaka, Gabukid noon, alas 10:26 gabi. Sa imbestigasyon sa PNP, gikan Marawi City, papaingon sa Cagayan de Oro City, ang biktima dihang kalit kining nawad aga control sa motorsiklo sa papaubos nga kurbadang bahin sa daan hinungdan sa pagkahagbong ni inis kanal. Gida ngadto sa Barangay Basak ang bigdima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa Talakag, apan gideklara kining dead on arrival sa mga doktor tungod sa daghang samad sa lawas nga iyang naangkon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:41 ang atong oras sa may area sang barm na sikpaw karon na ang anaasa 587 nga gramo sa ginordahang shabu ug naaresto gayud ang duha ka ginordahang high value drug personalities sa ginpergay nga drug bypass operation sa barangay sa Giran, Lanao del Sur ni adtong adlaw o ni adtong nakalabay nga adlaw. Gipangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Lanao del Sur ang maong operasyon kat nabayayong ang operating og support da units. Sa nasa 3.9 million peso ang balor sa nasabat nga illegal nga droga. Nailhan na mga suspect nga 37 o 45 anyos. Na-recover sab sa operasyon ang mga cellphone o bypass money nga gilangkuban sa tuod nga sapi o pito ka photocopied nga mga kwartang papel. Magatubang ang mga dinakpan nining kalapasang sa Section 5, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Usa ka senior citizen nga wanted sa kasong arson, gidakuba sa PNP Tangguba City. Sayron ta ang detalye, ana sa linya si Renza Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Sa kapulisan na usa ka wanted person tungod sa kasong arson atong sa gipegayong manhunt operation dito sa Purok 1, Barangay Silanga, Tangub City, Misamis Occidental. Pasado alas 10:50 takda sa gabi ng kalabay ng Oktubre 12, 2026. Ang dalakpan giilas lamang sa alias nga si Dudong, 60 anyos, minyo gini, ug usa ka construction worker. Siya gidakop sa tracker team sa Matungao Municipal Police Station pinaagi sa alias warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 21 sa Kapatagad, Lanao del Norte. Ito nakalabay nga Nobyembre 5, 1998, o wala kini piyansa nga girekomenda ang korte. Kuban mahibaloi ang iyang mga katungod, gitugyan ang akusado ngadto sa Lala Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o dugang legal nga proseso. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Para sa alas 5:44 Philippine Standard Time.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Sa dugang at huling sa itong mga tao, gikan ditong bahina sa may area sang Davao, giya lunsad sa Caraga Municipal Health Office. Ang bakuna eskwela kick-off activity uban ang suporta sa Davao Oriental Provincial Health Office o Department of Health Davao Center for Health Development. Nasa rin nga gipasayog na amaong kalihukan ang kaminong danon gayon sa pagbabakuna alang sa mga learners sa grade 1 o grade 7 pinaagi ni ining MR measles sa rubella vaccine isip proteksyon na sa tipdas o rubella o TD o tetanus sa diphtheria vaccine nga proteksyon batok sa tetanus diphtheria lagi pusab sa gihatag nga bakuna ang HPV human papilloma virus sa vaccine alang sa grade 4 nga babaeng learners o grade 5 female learners nga wa pa nakadawat sa ilang HPV vaccine arang nga mapanalipdan sila batok sa HPV infection nga mahimong hinungdan sa cervical cancer. Tumong sa programa nga mapadayon nga mapanalipdan gayud ang kahimsog sa mga kabataan sa pagalikay niining nasangpit nga mga balatian.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:45 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong taho karong buntag, hugot nga gilimod sa Casas Con Vestas Resort ang alegasyon nga aduna sa lay connection kang Davao City First District Representative Paolo Pulong Duterte o bisan kinsang opisyal sa gobyerno. Sa usa ka post online na kagapong adlaw gibarugan sa mga resort nga mga pribadong individual ang nanag-iya niini. Giyawhag nila ang katawhan nga beripikahon una ang impormasyon nga nakuha ay ha nga ipakatag ilabi na kung posible kining makadaot nga nasa reputasyon sa mismong tag-iya. Dili matulpa sila magduha-duha sa pagbuhat og legal nga remedyo batok sa mga tawong nagpublish ug nagkatag niining mali og makadaot nga pagpamahayag bahin sa ilang resort o tag-iya niini. Nasa ilang gibandido sa ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na itong adlong Lunes ang pipila kahulagway sa maong resort nga gipanagiyahan na matod pa kuno ni Vice President Sara Duterte nga dili sab o dali sab nga gilimod sa natungdang opisyal.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Mao siguro ni katong nga gikanayon nilang nga gipanagiyahan nga property ano resort dayto.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:46 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Samtang sa dugang tudling sa atong mga taho gikan na ditong bahina sa may area sa Barmer Region, gipapaniguro sa 6th Infantry Division sa Philippine Army ang padayon nga pagbantay sa seguridad sa Cotabato City. Dungan ang panawagan sa publiko nga magpabiling kalmado bisan pa man sa mga naunang insidente sa buto-buto dito sa maong lugar. Sigon kang Lieutenant Colonel Ronald Soscano, ang tigpapaba sa 6ID, wala sila nadawat nga report nga buto hilabi na sa gabi. O gawa gayod sila yagi kataho usab nga insidente sa pagpamusil. Galambigit nini, yawhag sa 97th Infantry Battalion o 92nd Infantry Battalion o 72nd IB nga giatuboy sa Cotabato City ang pagpaligon gayod sa seguridad dintong Dabita. Gika na ini Suskano nga ginapaligayon pagkuhay lamang ang send-off ceremony alang sa 72nd IB aron nga mabalik na kini sa Santa Infantry Division. Gika na yon nga magapadayon gayon ang hugot nga seguridad dito sa Cotabato City aron nga mapanlipdan gayon ang katawhan gikan sa bisan unsang krimen.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Nagapahinomdom o nagbahad garon ang City Transportation and Traffic Management sa Center Chief ang si Muin Nul nga na sa mga motorista sa Cotabato City nga gawa sa ticket po pwede paghihapon nga magatubang sa wheel clamping ang mga mulapas nga nasa patakaran sa trapiko. Sa iyang pamahayag, giawhag ni Nul ang mga kadabatan niyo nga musunod gayon sa galigid nga traffic rules aron nga malikayan ang mga penalidad. Yatagag duod sa opisyal nga kabahin sa ilang katungdanan ang hugot nga pagpatuman nining patakarang trapiko o dili po pwedeng pabayan lamang kining mga galapas ni ini.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:48 Philippine Standard Time sa dugang tudling sa atong taho karong buntagi kandito nga bahina gihapon sa may area sang barm.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Arestado ang usa ka suspek human nga makumpiska ang illegal nga droga nga balor 340,000 pesos sa ginpanagayon nga anti-criminality checkpoint operation sa PNP dito sa Pahamudin Special Geographic Area sang Barm. Sigon sa report nga hinausang puwersa sa Regional Mobile Force Battalion o Pahamudin Municipal Police Station ang nagaharang nining usa ka motorsiklo nga walay nakabutang nga plaka. Sa ginpanagayon nga paghalughog na diskubre sa utility box nini o U-box nini ang usa ka medium size heat sealed transparent sachet unod ang ginadudahang shabu diin na anaa kini nagtimbang 50 gramos nga balora 34 o 340 1,000 peso.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:49 Philippine Standard Time. Higala kadto ang ginangkuban sa ato nga mga balita nga probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Sa ato nga pagbalik ang mga balita nga lokal, ato nga iyagyaga kaninyo. Kung gikinahanglan nimong magpa-aktibo o gikinahanglan nimong mubarog pag-ayo pag-inom na sa Ganado Capsule, kikinahanglan nimong mamahimong kauban alang sa piskay o ligon nga barog.
9: Ah nga, uy, sa mukha ayo ang Ganado Capsule karon priba.
10: Ngano di ay pre?
9: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
10: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
9: Alangan pre, anga lagi.
10: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
9: Ganado Capsule pre.
10: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko Ganado Capsule pre.
1: Ganado Capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
11: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
12: Nika, Gita, man ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
11: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
12: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
11: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
13: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
14: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang pangkuti, nawala ko siya.
13: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
2: Ara sa Pilipinas, 52 minutos suman milabay ang alas 5 sa buntag. Sa laray karon alang sa ato nga mga balita nga lokal karon nga buntaga, unahon ta paghagpat gini nga taho gikan na sa ato nga kauban didtong Dabita sa may area sa P. Palma, no? Sa iron ta mga development o mga hitabo didtong nga Dabita, ana sa linya ang ato nga maabdi ko nga kauban si June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Kaubang June.
15: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Naging makasaysayan na para sa mga mamamayan ng munisipyo ng Nabalawag Municipality at maging ang kabayangan na nasakop ng Special Geographic Area ang isinagawa na of formal groundbreaking ceremony para sa pagpapalit ng single-phase line patungong three-phase power lines na mag-ugnay sa Salunayan hanggang sa pinakadulong bahagi ng Nabalawag Municipality ng Cotelco P. Palma na isinagawa kung saan dinaluhan ito ng mga opisyal ng kooperatiba, mga kinatawa ng LGUs, mga miyembro ng media at mga residente na nasasakupang lugar. Binigyan diin ng pamunuan so ayos at matatag na supply ng kuryente at ang pagpapalit ng mula sa single phase patungong three phase ng linya o kawad ng kuryente magbibigay di umano na mas masahang serbisyo, pabawasan ang pagkawala ng kuryente at mas makakatulong sa pag-unlad ng kabuhayan sa mga residente ng Bangsamoro communities. Sa naganap na seremonya ay sinagawa rin ang formal na paghuhukay bilang simbolo ng pagsisimula ng konstruksyon na, at ipinagpasalamat ito ng mga LGU officials at mga residente upang maisakatuparan na ang mas progressive na klase ng kuryente sa naturang lugar. Inaasahan kapag natapos na ang proyekto, mas mararamdaman na ng mga mamamayan mula sa barangay ng Salunayan na dulong bahagi ng site ngayon hanggang sa Special Geographic Area ng Balm na munisipalidad ng Kalayangan at Nabalawag na magkaroon mas malakas at hindi pa pabago-bagong daloy ng kuryente na mahalaga sa mga konsumidores at mga negosyante. Nag-humingi muna ng pag-unawa ang Kotelco Pipalma dahil nga sa makaka-apekto talaga ang proyektong ito sa kanilang servisyo katulad ng hassle sa mga kalsada at siyempre dahil nga sa tuloy-tuloy ang nasabing konstruksyon, ngunit mas mararamdaman di umano ang kanilang servisyo kapag natapos na ito. Sa bahay naman ng pamudin ay nagkasalamat ang may-ari ng isang Honda Click 125 na kulay puti matapos na nabawi ito alang tangayin sa Barangay Lower Bagger sa Special Geographic Area. Nagpasalamat ang may-ari si Manaut Mukamad sa mga otoridad at opisyal ng barangay na tumulong upang maibalik sa kanya ang kanyang nawalang motorsiklo. Pinasalamatan niya ang 3rd Maneuver Platoon ng Regional Mobile Force 14A 1405th Regional Mobile Force Company ng BARM at si Kapitan Juan Sinarimbo ng Barangay Datu Binasing. May bagi din ng pagkakabawi ng nasabing motor ang pag-agawang pagtugon at koordinasyon ng mga otoridad at bukal na pamahalaan. Ito ang first time no, ng isang motor napping incident sa nasabing munisipyo na naibalik ang kanyang nawalang motor. At mahigit di umunong mahalaga ang matukoy ang pagkakakilanlan ng kung sino talaga ang may gawa nito upang ito'y maaresto at mabigyan ng sapat na hustisya ang may-ari na sa kanyang pinaghirapang pag-aaring motorsiklo. Nagpaalala din ang mga otoridad na tiyaking ligtas ang kanilang mga sasakyan at agad na i-report sa mga otoridad ang anumang insidente ng nakawan. Yan ang mga latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Daghang salamat ka ba nga June na Villasoto, gikan sa may Pipalma area din hisanga probinsya sang Cotabato. Samtang sa dugang taho, karong buntaga, dugang sa ato nga mga balita karong buntag, diin... Din mibisita sa provincial government ano si RISID PH Project Leader Marjorie Marasigan sa Catholic Relief Services sa Philippines aron nga itataw ang kalambigit sa restoration through science-based execution ang established biodiversity registry for degraded ecosystems project alang sa protected areas o border landscape nga gipondohan ilawom sa Global Environment Facility 8 replenishment cycle dungan sa iyang mga tinun-an dungan usaba nga iyang kauban ng Department of Environment and Natural Resources oga head sa USM Biology Department nga gipadayag sa grupo ngadto sa natungdang mga opisyal ang ilang hangyo nga matagan sa PAMBNC certification bago ang formal nga paglunsad sa proyekto karong buwan sa Enero tuig 2027. Ang RISID PH project ang nagdumo nga ibalik ang kapiskay sa kinaiyahan na ampingan ang soil health o biodiversity o nakatagda kining magpaligon sa biodiversity registry aron matutukan ang project areas.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Alas 5.58 Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong taho karong buntag, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag. Diin na importante gayon nga hapsay o klaro ang komunikasyon sa panahon na hilabi na kung adunay gikinahang lang mga respondihan. Inundan nga pinaagi sa city government, anaa sa 55 ka mga handheld radio units ang opisyal nga gihatag sa mga barangay, 911 personnel o ingon man, kabahin sa special action team o city disaster risk reduction management office. May sabak ka ang mga recipient na niini sa pagabansay kung sa usang paagi kini magamit sa ginpiligan nga training gikan ay ni Police Lieutenant Colonel Celeste nga ang nagunang tumong niini nga malockdown ang tanang entrance ug exit point sa lungsod kun ugaling nga gikinahanglan hilabi na sa emergency situation sa og dayong respondihan sa mga barangay ang nanginahanglan og tabang dugang pa niya nga pinaagi sa nasangbit nga gamit makahatag kay sila situational report sa matag baryo aron nga masayran ang concerned agencies og officers ang kasamtangan nga mga sitwasyon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Aras sa alas 5:59 na Philippine Standard Time.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Adunay mukabata o kapin na usa ka libo ka mga mag-uma ang nakadawat usab og kining incentives ano og nakadawat og niining programa gikan sa tulunan na government kagahapon adlaw pinaagi ni ining presidential assistance sa Fisher Fox and the Fisher Fox program distribution diin ubay-ubay nga mga mag-uuma ang nahatagan gayud ni ining maong benepisyo. Alas 5:59 Philippine Standard Time. Higalawa na kita igong oras atong pagpanag-uban sa unang huna sa programang Tinig ng Bayan karong adlaw. Ayaw kalimot ha, sa paghaplas o sakit-sakit ang imong lawas, paghaplas gayod sa Yaki Extra Strength sa Liniment Oil. Aron na siguradong wagtang ang sakit-sakit sa kalawasan. Daghang salamat sa atong mga silingan diyang nabita sa may area sa Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Maayong buntag sa Subleha kang Manong Sibyo din sa may relocation site sa may Indangan, Kidapawan City o sa tanang mga silingan na dihang nabita. Higala, kinesi Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
16: Besh, nakadungog ka na ng ganado kapsul?
17: Para unsa day na, besh?
16: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inumgod na ako akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
17: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
16: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
17: Sige, besh. Mapalat ko ng ganado kapsul. Para ganahan po ko.
16: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babae maayo gyud ang ganado kapsul.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
18: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
19: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaan yung mong lawas. Inagin mo yung simpton ka, lami na yung mong lawas.
20: Kapila pa ka mainam sa isakadlaw?
19: Ha, katulo. Buntag, gunto hapon. Gutoman ko ah, kapila pong taon na kung yun nun.
20: Kapi nga...
19: Coffee Yaki, 7-in-1.
18: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
1: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away.
4: away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
21: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
22: Isayos ang ating mga orasan. 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
21: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
22: Maayong buntag mga katinig, welcome to sa ito ang prime time edition sa Tinig ng Bayan mga katinig, adlaw nga Miyerkules sa pitsa 14 sa bulan sa Oktubre. Ugma, pitsa 15.
23: Yes, sunod ugma, pitsa 16. Buti pasabot, kaubang dos, time is running so fast.
22: So, mga katinig, ang ito ang mga tigpaminaw diya sa tibuk, kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, mayong buntag madayaw na timplana kamayo tibo ang ato ang mga kaigsoon ng Bangsamoro people, mapia mapita sa langon ng mga lusob tano sa tiyan na mga igsoon na to ng mga tiduray. Masaka itong tiduray, few flafos di kamo, did flanok go.
23: ang imuhang home language sa bata ka pa. Naimbag nga aldaw kanyayo amin. Tama ba?
22: Tama. Naimbag nga bigat. May buntag. Anyway, mga katinig nga ito ang mga tigpaminaw diya sa Pangel Bay, no? Ang probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis sa Occidental o Zamboanga. Del Sur, may buntag sa inyong tanan. Sadya. Nikay, noonsin na, kumusta na itong food poisoning na hitabo diha sa Kidapawan City? Kumusta na itong
23: kahapon,
22: 100
23: alleged
22: million
23: sa Caraga.
22: Sa Caraga.
23: Yeah. Kamusta na? Maugin na yung mga dapat subaybayan na to kaubang dos, no? In the spirit of transparency and good governance. Sa ingon mo nga kamusta na ang food poisoning kagahapon alleged ang ato matud pa, no? Matud pa. Pero monitor na ko kaubang dos, no? Nga confirmed no less than by the mayor sa iyang social media post, no? Nga gipagawas pod sa mga uban nga social media nga naka-cover. Confirmed yun nga na ay food poisoning, ug matod pa ni Mayor Pau Evangelista, as of Monday, during the flag ceremony, no, katong nga clips, 34 ka mga senior citizens ang reported, no, base sa datos nga nasa iya. 34 senior citizens kaubang dos.
22: Ang na-hospitalize ito na.
23: Na-hospitalize, no, naigo ni aning food poisoning, no.
22: Bilaga ni ang nipanaw ni sila, ha? Isa lang man, no?
23: Dili confirm kay pagpangutana sa iya, ha, kung naay nipanaw, ihang gi-deny nga wala, no.
22: Ba?
23: Wala, yeah.
22: So, gi-deny ni mayor, ne?
23: No, wala dahil namatay. Naalang sa hospital. O, as to the hospitalization, gi-take sa city government, pinaagi sa pronouncement, ang responsibility sa pag-shoulder sa mga expenses sa mga na-hospital. No?
22: Good enough kay gitubag ni Mayor Pao sa iyang Facebook page sa kining maong issue, pero ingat ni Maguni, diha sa iyang Facebook page, magunta maka, ano, di magunta makapangutana o mga follow-up questions. And if ever we will, basig it will take time. Paato siyang gitawagan actually? Kaya kini si Mayor Pao.
23: Anak kay ano, class, number sa iya ha?
22: O, oh, classmate sa ako ang anak ba? O niya, di man, untaan na to ni, I mean, these are issues nga dapat niyang tubagon o responsibilidad. Appeal na sa pabayad sa iyang sweldo ng pagtubag sa mga issue nga giatubang sa katawhan, especially issues like this nga kuan alarming ni bugat ni nga issue day, no, kay ubay-ubay ang mga senior citizen nga nakatambong ni aning maong panagtapok og liman mo 34
23: base sa katong Lunes nga pronouncement ka ubang dosa 34 kabuok, no. We don't know kung naapabay ubang na report, subject na sa ato ang mapadayunon po nga pag data gathering. No?
22: Mm-hmm.
23: So 34 as of Monday morning during the convocation.
22: Di na kumutawag kay Mayor, kay Marag. Di man siya
23: matubag. Nga nung di man kamutawag nga, naaman di mo numero. Ito,
22: tawagan ako gani, pero di man matubag. So,
23: nangluod ka na?
22: Ah,
23: hindi ka po yan.
22: Ako na lang siyang tawa, panawagan dali sa ere nga Mayor, part na si Muhang Trabaho, part na sa ginaswilduhan kas katauhan para tubagon kini mga isyo nga sama ni ani, apan responsibilidad din mo na. Pero kung ano nga dili, pero sa ubang mga radyo, matod pa ha, wako ka balok, wako ka monitor, pero ano na yung mga reports nga sa uban ko, no, nagpa-interview kining ato ang mayor sa Manila ay ano, double standard, pili-pili lang dayta ni kinsa ato ang ano. Anyway,
23: that is in as far as food poisoning og syempre ang pagpaningil ni kaubang dos. Kay na man dai siya numero, no. So other than that, kaubang dos confirm nga ang sangkunian nag-privilege speech gyud.
22: Kinsa?
23: Ang siyempre, ang abogado.
22: Ah, si attorney, ano, si judge.
23: Judge Buboy Palmones. O ni privilege speech po ang chair, the new chair of the Committee on Health, si Councilor Philbert Malaluan. Duha sila ang nag-privilege speech, no?
22: Kana, maya na, paningog mo eh. Kaya sayang-sayang lang.
23: Maning tamo, tagkuha, unsag yung sulod sa ilang privilege speech. Pero, at ako,
22: likad itong statement ni, or press statement ni Councilor Buboy Palmones, ato naman itong gitagod-tagod.
23: Basig mauno ito yung sulod po, no? Most likely.
22: But, sige lang, kay naana sa linya, ano, atong paapilo na lang sa atong discussion ni sa bisag local nga isyo, kay naana sa linya ang ato ang paboritong gagamhan ng abogado diri sa North Cotabato. Kinsa man?
23: Ang kuan?
22: Gagamhan ng abogado sa North Cotabato.
23: Amicus.
22: Amicus Media.
23: Amicus Media. Murag maunay akong tagna. Siya ba?
22: Siya. Maayong buntag. Welcome, Attorney Alabe.
23: Attorney Jojo, maayong buntag. Yes.
22: Murag layo man kayo kasi imuhang microphone.
23: Murag nagpalayo ni sa iyang balay siguro. Basi galakaw pa ni para lang sa good signal. Attorney, maayong aga. Attorney Jojo.
22: Naka-full naman eh.
3: Good, saya.
22: Attorney?
6: Hello. Good morning.
22: Yes. Para di hong paduol gamay ang imuhang cellphone sa imuhang ba attorney. Kaya murag layo kayo ang dating. Hello, attorney?
6: Hello, hello. Good morning.
22: Yes. What about this time?
6: Okay na ba ako?
22: Kana. Okay kayo.
23: Okay
22: kana,
23: pa sa all
22: asawa
23: right.
22: Sa kano. Attorney, kumusta?
6: Madunggan naman mo.
22: Ha?
23: Madunggan daw ta.
22: Okay na, attorney. Clear na ka, attorney. Loud and clear. Amo pang gihisgutan kining food poisoning na hitabo doon sa ano, Kinapawan City sa mga panagtapok sa mga ano kining senior
23: mga
22: senior.
23: Twilight years kana mga wisdom of ages nato ang senior.
22: Wala gi ko gi-invite.
23: Di man gud ka senior, kani man kag mo sakay pagkabayo, mura naman kag 40. Katawa.
22: Atini, nadugong ni mo ni nga issue. Ana kay balita ni.
0: Nadugong ako na. Pero na ang ako pagkabalo na sa FB naman ako na monitor na nitabo. Lagi mga senior citizen ang involved. Of very unfortunate kung ano itabo na sa ano ito ang mga senior citizen Lloyd Pod.
23: Mapadayon
0: na dapat ma-actionan na no kanang ma-issue
22: unsa may action, unsa may action na ito ni aside from investigahan if unsa may pangitaon diha sa investigasyon
0: siguro ang unsa yung naging lason yung nagkaroon na yan itong personal.
22: Mm-hmm. So someone must be ano
0: dapat maging liable sa mga actions nila.
22: Mm-hmm. So kadto mao na ato ang punto dere dapat kinsa mm-hmm. siguro katong basulunon diha manubag yun siya la. Atani wadto ta dito sa kauluhan kay gahapon adlaw dako kay nga or major shift yes. siya sa dagan sa impeachment trial because ang prosecution iya hang gidrop ang three articles of impeachment ug dagpabilin isa na lamang. Unsay take nimo niya ni?
0: Kaya magiging nga mga butang, di ba sa out of four, gidrop ang three. Medyo na palag ang dipinsa tungkol kay, ano mo kung anong nangyana po ang proseso, kay nagpresenta na og evidence sa duha ka articles.
22: Duha or tulo.
0: Ikatulo na ng, ikatulo na tong unexplained wealth. Tapos, siguro, tanaw sa prosecution, very strong ang evidence nila dito sa article ng unexplained wealth, mga
22: article 2
0: sa article so, o sa impeachment.
23: So, dito na lang sila?
0: Ilang gidrop ang katong tulo, including katong isa pang nawa pa nila na presenta o evidence.
22: Mm-hmm.
0: Ako ang tanaw tungkol kay para mag-focus nila ang defense sa presentation sa ilang evidence dito sa article 2 sa unexplained wealth. Sa ingana ng mga scenario posible nga mapadali ang proceedings magkaroon na ng decision after sa ang decision after sa presentation sa evidence sa defense sa katong article 2 nga ginuo nato unexplained wealth.
22: Mm-hmm.
0: Ana akong tanaw so pero medyo nagka nakagubot sila kay siyempre ang defense nagmanifest ang ilang abogado nga medyo kuantod ba may pagkataray po ang pagpresenta ang mga manifestation
23: yeah.
0: Sa attorney season
22: pero attorney huwag ko kasabot gusto na kong sabton kaya ang ang contention magod sa defense nga nakapagawas na og nadungog na ang mga ebidensya sa dihang gipresent sa prosecution ang duha ka articles diha sa impeachment court. Now, ang usa sila ang contention nga nung kami pugngan man mi nganong dili man mi maka-present unfair sa amua ug matud pa ni Attorney Sheila posible nga ano ni siya adunay mistrial. But on the other hand, ginaingon po sa prosecution nga ay dapat malipay siyang malipay ang defense tungod kay imbis nga upat ka mga artikulo ang ilahang tubagon, isa na lang. Attorney.
0: Tama. Tama na sa Rome. Kay sa mga procedure sa mga korte, normal na maging nga i-drop nimo may
22: Nawala lagi.
0: Weak ang evidence.
22: Ah, okay.
0: Hello.
22: Mm.
0: Naman ko sa uban sa
5: normal man gud na sa mga isa sa mga regular ng mga court na nai uban niya ang mag-decide ang prosecution niya i-drop ang mga kaso.
22: Mm-hmm.
5: Dili lang na siya ano no kanang dire lang na nahitabo na impact na itabo na sa corona case pod.
22: Mm-hmm.
5: Ang kaibahan lang kay wala pa nag-present o evidence, gidrop na itong ban. Ang nakatabo mo ko dire is nag-present na o evidence ang prosecution. Ang niya, siyempre kung dili na i-drop nila, wala na yung opportunity ang defense nga mo present o rebut, kumbaga.
23: Or mo present sa ilang witness, lahang, attorney.
5: I-controvert, kumbaga, ang maong ebidensya sa duha ka articles. Kaya mag-focus na lang sila sa katong nabilin niya articles sa presentation sa ilang evidence. So, ang sumatotal, murag, ang may tabo is mapapadali ang proceedings.
22: Ano na ba yung
5: proceedings? Ang iyon sa defense, wala minimum mo gitaraan o due process. Mm-hmm. Yung nga na ang may tabo.
22: So, ano na ba yung merit ng ilang mga claims? For one, kung itong mahinumduman, before the start of the full-blown trial, adunay proposal kini si Senator Judge Bam Aquino nga ang sequence himuon nga kada article magpresent ang prosecution and then diha-diha dayon after sa prosecution ang defense na pod magpresent on the same article pero wala ka to nahitabo tungod kay ang defense ang nibabag nga dili na mao kay ang rules sa gaingon nga humanon sa tanan ang presentation sa prosecution usa dapod ang defense nanan gani if that have happened pagkahuman sa usa ka article siguro naka-present pod kadtong defense sa ilang depende sa ilang witnesses pero water under the bridge sa mangguna sa pagkakaroon.
5: Actually, magiging lesson po na sa future ng mga impeachment. Ang rules mungod nila, bili, klaro sa inga na mga butang.
22: Mm-hmm.
5: Ang, kung dapat ba ipresenta lang sa prosecution ng ilang mga charges o katong articles of impeachment, bago mag-present ang defense, or one at a time. Nanabang present sa kong evidence sa ingani sa grave threats tapos ang next na mo present na po ang defense tapos uman sa katong katong isa pa ka article tapos defense na po so karon man god ang naging ruling sa court as despite sa suggestion ni Senator Judge Bam ang naging ruling is humanon sa ang prosecution. So mo na inihitabo karon sa ano sa process.
22: Pero attorney ganihan naging attorney usually naghitabo. Attorney, excuse me ha. Ako sa isingit ni attorney kay ganihan naging manggugang dili ni unusual kay naghitabo kini sa mga courts sa during litigation sa nga i-drop ang mga kaso pero ang basis nag-ingon ka for lack of dili ligon ang ebidensya. Are you saying na in this case gi-drop kining three other articles of impeachment kay dili ligon ang iyahang ebidensya?
5: Wala po ko nag-ingon kay dili po ko mga ayan na situation pero normally kung tanaw sa prosecution sa mga experience na ako nga kung tanaw nila mo nga kani mga halimbawa mga cases nga naapay aside from na usa ka major case na usa ka case nga halimbawa na ay murder case tapos na ay attempted case.
22: Doon ay frustrated.
5: Na-say physical injuries na penal na to, karang example na to, na murder, tapos na ay physical injuries na ito po. Ito, ang ginabot sa koan, sa prosecution na tungkol kay gamay raman ni kaso nga na physical injuries, mag-focus na lang taan ng murder case. Anyway, ang akusado, the same bang, anagod ang mga sitwasyon nga nagapanghitabo, Rom, na di sarili katunggingan akong nga weak ang case sa prosecution, pero napoy nga na nga instances nga tanaw nila ang ilang evidence nga aning
22: pero in this case, attorney, can we say a matter of kuan, eh? Matter of strategy, is their credence dito sa claim sa prosecution nga para lang mapaspas kay ang ilaha kunong tanaw. Matod pa ha, nga gina-delay sa defense ang dagan para mapulaan ang mga tao. But of course, katungod man pod sa defense nga to their teeth, ilahag yung depensahan ng ilahang kliyente.
5: Normal po na nito mo.
22: So, strategy ni siya?
5: It could be a strategy na ginabuhat nila para ako kanang po, base o nag-focus sila dito sa explain the wealth after na ma-assess nila ang ilahang presentation sa evidence na diri ang kanang makita yun niya very strong sila sa ingani nga article kumpara dito sa ang isa po is para po mapadali ang proseso sa proceeding kaya human ani dili na mag-present aliba sa explain well na lang mag-focus o presentation of evidence ang
22: defense
5: ang defense. So dili na sila mo present atong duha pa ka articles para makapag-decide na ang korte ang impeachment court. Inga na ang mitabo. Okay. So ang kailang napalag nagipalga na sa depensa tungod kay kumbaga ang ila pong panglantaw duhuman nimo nga gi charge ang usa ka tao. O, akusado nga nangawat or
23: nag-grave threat, nang hulga,
5: nag-hataw threat, karon di ibo nimo tagaan o panahon nga mo i-rebat ng mga accusation nimo. Wala na ang nagtabo sa ang ilang position, no? Ang ilang position. Pero kung sa regular nga mga kaso na sa Rome, pasalamat pong mga akusado, ana.
23: Kay Ms. Jordan. Kani kaubag dos o attorney Jojo, no?
5: Siyempre, wala na i-call mo ba? Kumbaga, wala na agam-agam sa ilang part na posible nga ma-convict sila or ma-convict sila o ma-charge sila sa maong kaso.
23: Naapod tayo analyst diri, legal man na iyang mga puntos o siyempre nag-attach po siya sa mga implication. Ingo niya, attorney, doon ay kaligunan, doon na po'y weakness. Ang kaligunan daw, murag maayo ang pag-drop kay focus. Imbis makahatag imbis nga makuan ang upat ka articles matakel, isa na lang ka article ang unexplained wealth na lang og betrayal o public trust. Mas klaro sa Senado judges nga ang fokusan na lang ang 817 million to 1.5 billion nga sal-in, manager's check, joint account, dili na maglibog. Sa oras ko no, 92 days na ang trial. Kung ipugos ang upat, dali ma burn out ang judges o ang mga tao, mas dali mahuman, mas dali mabutuhan. Ikatulo, legal safety. Article 3, gidrop without prejudice. Pwede pa i-file sa criminal case sa DOJ, ombudsman, o dili pud masayang. Is this true, kaubang Jojo? Bisad daw gidrop, pwede pa man daw ma-file gihapon sa regular court or sa ombudsman.
5: Rob, ang akong pagkabalo with prejudice ning pag drop, but pasabot kaming tulo ka articles nga gidrap, dili na ni pwedeng i-refile. Of course, i-refile na sa impeachment court.
23: Pero sa ubang, sa ombudsman?
5: Oo. Dili na nila sa saklaw.
23: Yeah, yeah.
5: Dili nila na saklaw ang jurisdiction sa ombudsman. So, mufile ang ombudsman base sa evidence, may sarili silang, kumbaga, may sariling jurisdiction ng ano ng ombudsman. May sarili silang investigation, may sarili silang determination sa probable cause o
23: dili so generis.
5: O dili sila pwedeng kumapugnan sa impeachment court kung mufay sila o dili.
23: Attorney, kini ang iyang nakitaan nga weakness o posibleng delikado. Una, optics. Murag, sa panglantaw, labi na sa pro-DDS, murag ni atras. Bisan unsao nila, ingon nga unsa ni, timetable lang, sa mata, sa masa, sa mga supporters ni Sara, ni atras, kay wala ebidensya. Ikaduha, nawala ang emotional articles, nga Article 1, confidential funds, o Article 4, threat kang PBBM, o kay Liza, no? Mauto pinakainit sa publiko, mas dali masabtan sa ordinaryong tawo

0: Piti ni Cabrera ang sandigan. Kung ma-question pag-ayo ang credibility ni Cabrera, tax lang, wala document gikan kang BP ug mauna ang mabilin. Dako siya nga risgo, pero unsaon daw na sa prosecution pagdepensa. So kana ang iyang nakita ang positibo ug negatibo. Mas anyway, dito siya sa optics pod sa influence to the people.
1: Optics nga side Rob. Naman po eh, kuan sa defense nakapresenta, di ba? So uh-huh. In terms of nakapresenta sila og evidence sa duha ka articles nga dili makapresenta ang defense sa ilahang evidence. Mao gani lang gipalagan sa depensa tungod kay wala sila opportunity nga ilang i-contradict katong mga presentation sa evidence. So tanaw nila that is violation sa due process sa respondent og kanang komitabo in terms sa optics kumbaga nakalamang ang prosecution sa ilaha. Tungod kay gipakita nila sa publiko ang makuno o ebidensya about sa confidential funds, about sa threat, pero wa sila gitagaan og panahon nga i-rebut ang maong mga accusations. So, inga na ang naitaw. Pero sa tanaw na ako, overall, ang pinaka-reason nga nung gidrop sa prosecution is para mapa paspas ang proceedings. Lang. Ako tanaw, oo. Yeah. Ano yung pinaka-reason?
2: Pero, attorney, ang kalahian mo gud niyan, kanang sa normal man nga nagkahitabuon na siya sa mga trial sa mga regular courts. Pero ang kalahian niyan, kung sa regular court na nga gipang dropping ana, wala ay public ka nga nakakita sa mga ebidensya
0: na present.
2: No? So, in this case, sa Manggod, muraga, what is muraga issue dere, contentious dere, is the fact nga ang prosecution nakapresent na sila mga ebidensya, mga accusation sa atubangan sa publiko. So kung unta siguro ni wala ni gite device, wala ni public, dili ni mahimong issue siguro sa defense.
0: Kumbaga bitin ba no? Tama. Na one side ang nakitaan.
1: Tama. Mao nga na ingon ni na suggestion nga kung pwede sa ubang platform na lang ipresenta.
0: So magpresko na lang.
2: Yeah. Magpresko. Yeah.
1: Pero of course palag ang depensa sa inga na.
0: Oh, naaputay kwan na supported diri sa prosecution no si Mai anak siya nga ginapapaspas na kay kung maabtan og dugay kaayo susama ra nga murag mawad-an og bili. So kana siguro ang ilang nakitaan nga pinakadali kanang unexplained wealth og betrayal of public trust. Pero klaro man po ito ang grave threat. Sa iya, klaro po itong grave threat. Pero appeal man to sa gidrap.
2: Aha, pero
0: si Mai.
2: Not at the expense po of kining violating the right sa due process na naapod ang prosecution. But anyway, good morning, Sir Rom. Matod pa ni Daniel Calextro. Naminaw mi diri sa Kalyungan kada buntag. Salamat sa Kalyungan o kang Daniel Calextro sa pagpaminaw kada buntag. Mm-hmm. Where were we? Sige, Tony.
1: Ang isa po sa ginatanaw na ako diya, Rom. Basin po. Ako apang ano lang yun, no? Basin po. Natanaw po sa prosecution. At this time, naano sila yung numbers.
2: Kaya naano history, attorney nga. Maabot agad ni Doug 18.
0: 14 rang na ba ang ilahang i-comply based sa katong bagong na-desisyon na nila nga the new voting number?
1: Kung naano sila yung number, ganun. I mean, that's political, political nga panglantaw. Kung ganong magdugay-dugay pa man siya, kung ano sila yung numero na ma-convict ang respondent. So, napanisa sa mga
2: Pero attorney na ako yung discomfort aning ano at the end of the day it will be a numbers game. Kaya dapat unta at the end of the day it shall be kung unsa yun tong ginaingon sa mga ebidensya
0: sa mga resibo, no?
2: Mga

0: resibo. Diba?
1: Sa mga senator judges, kung saan nanong nag-yes sila or naging nag-no sa maging decision nila later on.
0: Mm-hmm. Anyway.
2: Mm. Oh, unya, kay Morises na ba sila? So, wa na hearing karon. Balik sila sa November 9 pa, attorney. Long vacation sa impeachment court.
0: Yeah, siguro, attorney, unsa mga possibilities kayo mong nakita in the future. Kaya pwede man nga, di ba, mura og nakahanging mangod karon kaya Senator Bam o guban pa mga senador na discomfort atong Article 18 ba sa ilahang rules nga nagagag. Murag gag order nga kining dili day gag order kun dili giluagan ang prosecution pati ang defense nga pwede na ninyo i-discuss ning articles 1 3 4 diha sa media kay di man i-desisyonan na nila but murag na yung mga discomfort pati si Senator Joel Villanueva napon siya discomfort about this so sa imuhang tanaw unsa man gyud tama ba nga pwede nang duha na may kuan wa na sub judice rule
1: wala ko kakuan sa decision ni presiding officer Chief Escudero gahapon pero ako tanaw kung giluwagan na ni mong sub judice rule that means nga gi-approve na sa sa senator judges tong pag-draft mismo sa tulo ka articles of impeachment.
0: Mm-hmm.
1: So tong duha dai no, gi-draft tong tama gi-draft ang tatlo. So kung gi-approve na nila ang maong pag-draft sa tulo ka articles. So ang konsekwensa ana is dapat wala na po yung sub judice rule na i-apply.
0: Mm-hmm.
1: Kay kuha naman di naman siya part sa articles dili naman siya sa isa sa mga issue nga naa sa impeachment court. So dili marag ang nahitabo katong nga order as a consequence sa pag-approve sa pag-dropping sa sa tatlo ka articles of impeachment.
2: Yes, Attorney Joe, gi-explain ni Senator Chis no ang presiding judge. Gi-explain niya nga gi-lift usab ang sub judice no upon the approval sa withdrawal sa articles 1, 3 ug 4 nga dili na pagabutaran. Mm. Ang rason kuno behind sa pag-relax sa rule 18 was to afford the respondent to respond in a manner she may deem fit both in the courtroom ug sa outside nga buot niya daw ipasabot ang depensa pwede gihapon mutubag sa withdrawn articles sa sulod sa korte kung gusto nila bisan dili na i-vote ng Senado. Sumuro ka tong point.
1: Mao na akong pagsabot Rob nga para tagaan opportunity ang defense kay dili naman sila opportunity nga i-present ang ilang evidence dito sa impeachment court so pwede nilang i-present sa other platform ang ilang mga mulo kumbaga
2: yes
1: bahin na ng tatlo ka impeachment
2: kaubang dress o Sir Jojo no in an overall ang mood sa floor kagahapon ang prosecution nagadali confident pa gihapon kay si Ming Lee they have the number so a sort of floor tactic ba na unsabay tan-aw ana no because they are citing the timetable sa depensa nasuko feeling nga na trap sila o giakusahan sa publiko pero dili na hatagan og chance nga i-clear sa korte sa Senado gusto na mahuman kay gikapoy na kay 39 days na og mo break sa sila. So kato pero, ang binasahan.
1: Kanang kanang isyu man pod gyud nga articles of kanang tatlo ka articles of impeachment Rob. Yes. Sa una ra man pod na gina-discuss in public.
2: Kumbaga kumbaga na explain ig maayo, nakadungog tag maayo labi na sa mga witnesses, no? Grave threat, misuse sa confidential funds o kining bribery nga wa gyud matakel. Akini ang murag na lift nga wa gyud na tackle.
1: So in mga social media na ano naman pud na nato na nabasa, nakita or ingana, no? So ang public mismo maka-form naman og opinion bahin sa mga panghitabo.
2: Yeah, kato mga nagsubaybay gyud.
0: Pero attorney, ang mga DDS they are ano maintaining
2: trust daw kay
0: Hinay ang walay ebidensya Hinay.
2: Oo, so kanya-kanya na silang interpretasyon ni Ani.
1: Sila ma di pa nato sila mo ba so kaya na ilang pangisip
2: sa DDS happiness to sa ilaha sa depensa siyempre ana atong frustration. So murag ka na ang mga lintunganay nila karon attorney, no?
0: Attorney, daghang salamat sa iyong panahon na makanunayon anytime nga tawagan ka basta naalang kay signal wag yung ka magmakuli nga mo makigauban og i-share ang imuhang panahon og mga kahibalo diri sa ato ang programa. Basika doon na ka pa yung mga panawagan sa ato mga tigpaminaw.
1: Anytime, Rom, og salamat sa mga opportunity nga ginahatagbot ninyo. Nagmasikat na ko karon tumod sa inyo, ha?
2: Gani.
0: Sikat magadaan yun.
2: Abogado sa kahanginan.
0: IBP President.
2: Konsultahanan.
0: Dati. Anyway, yes. So mga katinig mo ito ang tingog ni Attorney Jojo Alabi, no? Siya itong kanunay na itong maduulan na kung aduna tayo mga legal nga mga issues sa nga paghahisgutan. Pero kaubang 40 ang unsay take ni mo ani personally kay siyempre kun mangyug ka politiko, mangyug ka dati kay konsehal, mangyug ka
2: unsay karaan ra to. Karon halhal na ta ani dos, halhal sa radyo na ta. Siyempre, sa mga katawhan nga gusto po og clarity, katubang murag nagtanaw og sabong kaubang dos, no? They want to see both sides. Naka-imbitar og mga witnesses ang prosecution. So, na-discuss dito ang ginatanaw nilang kaligunan o strength sa ilahang mga akusasyon, no? O kini nag-involve sa una, katong grave threats. Ang gipakita nila nga daghan man po daw nakakita ani tanan nga nagatan-aw og social media kay didto man gibuhi ani VP Sara, no, katong iyang hulga nga ipapatay andam siyang naa siya gi-contact. Ikaduha, misuse sa mga confidential funds og ang ikatulo mauna ning wa gyud ni masugdi og wala gyud nakadala og witnesses kaning bribery, no? Pero kining
0: pero kana ang ano ang akong pagkasabot niya na dito na magmanukad ka sa DepEd o sa Office of the Vice President katong adunay mga subre ko no nga gihatag sa mga pipila ka mga officers nga involved sa processing sa
2: pero nigawas ni siya kaubang dos sa hearing sa Kongreso, no? Running issue una ni gidala sa Senado, sa Kongreso mismo, no? Nakadala og witness dito nga gikan top ranking officer ng DepEd nga nag-divulge, gipakita pa nga na atong sobre.
0: Giuli
2: niya, no? So although sa Senado as impeachment court wa gyud ni. Wa ni madunggi, pero kumbaga kung tan-aw nimo ang serye sa mga pag-blast sa information, dili ni maingon nato nga wa madunggi, no? Labi na itong mga naagyoy technology savvy, no? Sigig monitor. So, mo-focus sila sa unexplained wealth, abisan ang ato ang bata pakaayo nga kuan nga guest din ni Pirmi, no? Young professional, young lawyer, nabasa na ko sa iyang post, anak siya na unsa man ni, kay mas gusto niya nga I'm speaking of Attorney Paul Randy Gumanaw, sa iya ha, dili pa sa appreciation sa Senado.
0: Mm.
2: Pero ang iyang gusto maedukar ang mga tao nga mauni opportunity nga ang mga tao makakita sila all sides.
0: Mm.
2: Kung kinsay dadon nga witnesses sa level ng depensa, no?
0: So gusto niya magpadayon ang trial.
2: Yes, yes. Although recognize po niya ingon niya nga technically pwede gyud i-withdraw technically, no? Pero base di ay og tan-aw sa kuan sa prosecution, they have it all. Naana sa basket ang tanan nilang ebidensya og sigurado na sila nga kaya nilang mapadaog, no, ang ilahang impeachment stand.
0: Mm-hmm.
2: Pero ang ihahalagi kay kaubang dusun sa na lang ang mga nanan kung sini pa ba? Nananaw og sini na bitin, no? Kato iya ha.
0: Mm-hmm.
2: So
0: bugat siguro sa ilang tanaw katong 817 million.
2: Million, oo. Mm-hmm.
0: Undeclared asset, undeclared power. Yeah. Or
2: og katulang simple nilang panglantaw nga si Carpio gani, Supreme Court Justice Carpio, sal-in one single issue, sal-in lang wala nang takdo.
0: Mm, Carpio ba? Ah, unsa na? What do you mean?
2: CJ Corona, Chief Justice Corona.
0: Mm. Mm.
2: Simple og sayon kaayo nga na desisyonan. Mm. Og ang mga desisyon kada naapay daghan nga naa karon sa Senado, no.
0: Mm.
2: So, kana pud sa pikas bahin nga naay mga presumption nga dili na kinahanglang hutdon ang tulo ka articles or else ang upat ka articles. So, namili silag isa, no. Katulang kaubang dos sa level sa tao. Siguro ang uban mo ingon yun nga naman, wa may kadungog.
0: Sige, ato sa paminahon ng atong pipila ka mga pahinomdom.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, painom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan ang loko kong mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon ako siya serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas for minti. Kailang lihok yun sa balay ba, maginom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki.
0: Mm-hmm.
7: Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Welcome back mga katinig. 48 minutos sa human milabay ang takla sa alasay. Sa doon na patay 12 minutos sa 40. So, didgikan dito sa kauluhan, tumbalikan kining mga local issues dari sa North Cotabato o diha sa Davao Oriental. Kaya diha sa Davao Oriental na ano po yung bagko nga isyo, guwas atong mga allegations o guwas
2: sa ilang loan
0: sa ilang
2: loan pangutana.
0: Nga ang 14 hektaryas sa ngayuta gipalit ko no og kandidat og 100 million. So siguro mga katauhan diya, pag ano mo, pag matkon mo, pag bantay mo, kay inyuhan na nga kwarta, ito na nga kasapi isip mga taxpayers, and then gahapong adlaw nagkagubot na po diya sa social media. May tungod niya ning na-disgust siya o namatay diya sulod sa ilahang say tawagan ni center, health center, no?
2: Yeah.
0: Ug ang patayng lawas kuno gipasagdan lang, wala man lang gitabunan og habol. Yeah. Ug hugaw kuno kayo maripa og sa Mandaya pa. Maripa ay agaw kay pati ang mga syringes sa mga nagkadugo matod pa.
2: So kinahanglan ni uguan. Overall nga pagtan-aw yun sa entire hospital system nila sa cleanliness kaubang dos, no?
0: Matod pa ganun sa mga reklamo dito sa online nga diha may nagkakuha og sanitary permit sa amuang mga requirements, no, sa siguro sa mga business ni, pero nganong ang ginakuhaan nila og sanitary permit, unsanitary man ang palibot. So ambot si ano, Vice Mayor Rican Kaligunan diha sa ano Caraga, may muntag diha Vice Mayor, one of the station out makahinabi
2: unta
0: ka na mo
2: makatingog
0: about this issue, no?
2: Ug unsay gyud kahitabo sa konseho as fiscalizing body ka ubang dos, no? Gikan sa kalimpyo sa ospital, mura man gud nagkuan, ironic kayo ba? Kabaliktaran kaayo nga ang ospital ang gilauman nimong limpyo para out ka sa infection, no? Ang mga naa diha masakiton ug ing ana nga ug tinuod na nga ang mga dili mahipos ug ayo ang mga nagkadugo nga mga beddings whatever, mura pag foul kaayo o kinahanglan yun yung improvement.
0: Murag iyo kaayo.
2: Iyo. Kung na ay pwedeng dadan ang mga kabus, no? Mamahimo untang opsyon nila kung ingana. O katong loan ka ubang dos, inguni mo 100 million, 14 hectares?
0: Actually, ang total amount sa loan na 300 million na. Sa 300 million, 100 million ang gigahin para sa pag-purchase
2: o yuta.
0: Ang another 100 million ay para sa equipo, pamalit og mga equipo. Ang 50 million para sa tama ba?
2: Para 200 na.
0: Para sa building, no? Para murag multi-purpose sa tourism building. And another 50 million for the rehabilitation of the public market. So, dako kayo nga issue, bisan kining rehabilitation sa public market, kay diya sa public market, murag isa, duha, tulo raman ng mga stores nga nag-exist diya. Kaya ang munisipyo, no, may buntag diya kang, kins pangalan na ni?
2: Sa mga naa sa public market, basig na Minaw Turo, no?
0: Na Minaw
2: so,
0: to.
2: Sila mismo makahuna-una tulo?
0: Si Ilmer, diay. Si Ilmer Subricari. No, murag tulo lang ka, ano diya, stalls ang nabilin diya. Kaya, ang mga, ano,
2: asa nang adtong uban ani?
0: Nasa sidewalk gi-allow man good sa local government unit nga mamaligya og isda kining mga katawhan isda
2: sa
0: mga lamas kun sa padiya na lang sa sidewalk. And so therefore wala pud mo kita, imbis nga mo kita ang market, wala say kita kay ito aman sa sidewalk, no?
2: Og daghan tong sa sidewalk dito gyud mo adto mga tao kaubang dos, no?
0: Niya ka ng sidewalk, doon na ba kayo? Walking distance lang from the public market.
2: So, mawadaan sila o customer kung dito naglaray ang mas daghan. No? So
0: ginaingon sa mga, ano diya, nga, uban mga katawan diya, nga, what is the use of kwan? Kining imong i-rehab ang public market nga wala may gamit.
2: Natuwa naman imo sa sidewalk, ipalaray ang mga negosyante, no, man, na maligya o isda. Kaning loan ka ubang dos, nga ingon 100 million para sa 14 hectares. So, sumada total 7.1 million kada hektarya.
0: Maragana.
2: Unsa nga klase sa yuta ning gipalit? Is this commercial bagyo ning nga klase sa yuta? Ing ani ang katasoon sa presyo?
0: Actually, it is an agricultural land. Pero atubangan daw kana sa kanang existing bagong munisipyo, pero wala gigamit po ng bagong munisipyo diya Kaya bag-o tinuod nga munisipyo pero niagyan laglinog na bungkag naman ka bungkag adi dai ko na bungkag kundi nangahulog ko ng mga siling.
2: So dili siya safe.
0: Oh, nibalik sila dito sa daan nga munisipyo which is a wooden structure.
2: So ang iyang value sa yuta kung ing ana nga ang original nga panglantaw unta ka ubang dos kung atbang kag munisipyo mutaas yun ang value sa kuan diha nimo ang market itukod no or unsabay gamitan ana nga building tungod kay atbang sa munisipyo mo attract yun siya mga tawo no favorable pero, sa negosyo
0: pero lisod na sabton sa mga taga Caraga nga 7 million ba imong computation
2: 7.1 million
0: per hectare
2: around 7.1
0: kay gani adunay information na nagikan gihapon sa usa sa mga konsehal diha nga nagdown na sila og 50 million unya nahangyo kuno nila og 80 million. So kinitanan mga ano from the grapevine that kinahanglan nga tubagon. No kay kung dili kini tubagon officially gikan sa opisina sa mayor or sa vice mayor or sa mga konsehal magpabilin nga mauning maong mga istorya ang mabilin diha sa panguna-una sa mga tao nga 80 million hangyo nag 80 million asa pa ingon ang sunod nga pangutana ang nabilin nga 20 million kana unya ikaduha kining budget sa mga ekwipo matud pa nila nganong mamalit man ta og ekwipo nga kompleto
2: man pa man daw ang ekwipo og wala man magamit
0: wala yun, magamit
2: in full use
0: kay ang rason ko no diha sa mayor's office nga walay krudo, walay budget para sa krudo.
2: Dapat ang priority kung daghang mga ayuhunon nga kalsada o mga struktura ang pag-allocate o budget
0: para sa
2: fuel. Kay unsaon nimo nang daghan kaayo kag ekwipo ka ubang dos pero di da ikadagan. Himo nang stock room imuhang ano dia gipamalit no. So siguro ang konseho dapat ka ubang dos kay sila rabay mo approve ani no. It's a number game sa konseho.
0: Actually, approved na daw. Confirm na na approved na. Actually, gani, nag-disburse na sila eh. Katong istorya nga ang nag-down na sila o 50 million sa yuta. Nagsugod na ang disbursement. Ang uban na ni, siyempre, of course, nasa kamot sa mayor kaysa man ang implementing body.
2: As executive, no?
0: So,
2: Kung na-approve na, we presume, nga ang pinaka-ideal, ani, ang ideal, kaubang dos, ha? Ang mga miyembro sa konseho nasabta nila nga kini ang pinakagwapong priority. Unya og maghilom og di anong saysay nang pag-approve nimo og dili nila kayang i-explain sa publiko no. Yeah. People's money biya ni nga gikolekta sa siguro mga unsa ba mangingisda, laborers no. Kuan biya ni gipatuluan ni singot unya og dili kayang i-explain, dili pud kali kayan ka ubang dos nga magduda ang katawhan labi nag kanang mga approval nga number games nga dali ra kaayo nagkoros dayon.
0: Magduda ang katawhan.
2: Mo ang katawhan, ano ba may pinagkakasunduan? May mga kasabutan?
0: Actually,
2: so, dapat mo explain ani no.
0: Actually naigo ni mo gyud.
2: Kagandang term yan, kasunduan. Kasabutan.
0: Pero tingin ko kay
2: mo gyud katawhan kung hilom.
0: Anyway, aduna pa kita duha ka minutos no. Hinaot unta nga kanang mga katawhan sa Caraga matagaan og insakto nga katubagan sa ilahang mga pangutana. Kaya unang-una ilahan ng korte, ikaduha kung dili ni siya matubag og tarong magpabilin sa unahuna sa mga tao nga gikawat ang uban ni ani og katong ingon ni mo nga kasunduan og kasabutan.
2: Dili kalikayan the moment nga makuli sa pag-explain kay public funds, public trust ang naa. Bisan tinuod ka ubang dos, walay mga kakayahan ang mga tawo nga mangutana kay usahay sa kadugay sa panahon, masimento na lang, sige na lang. Dili powerless man ta, mainitan pa unya ta. Naa ang kahadlok pero dili mo mapugnan ka ubang dos ang panghuna-una nga mawad-an silag salig og pinaka vital sige tag whole of nation approach nga kinahanglan mabawi ang whole nation approach, ang iyang panglantaw mabawi sa katawhan, ang pagsalig, mabutang ilang pagsalig sa tanang mga ehensya nga nakalingkod. Ipinaka-basic ni mong ehensya, decision maker ni mo, di katingog o di mo explain.
0: Nindot ni, ano, 40 kay Namino DIC, Vice Mayor Rican Caligunan, ingon niya,
2: yes, Vice, good morning.
0: Maayong buntag po, Kuya Romy. Maayong buntag diha, no? So, kinigin na discuss na ito. Hopefully, sa imuhang level, makatabang ka pagpasabot sa katauhan. Napag-i-comment na rin. Sir, para na ako, daog na Sara Duterte. Well, kini sa national, ano na eh. Atong basahan niya, ano? Wala sila, wala sila tamang basihan. Balik-balik ka raman ang ilang discussion, sir.
2: Sa impeachment
0: na. Sa impeachment na. Daghang salamat sa imuhang opinion. Hinumdumin ninyo nga diri sa tinig ng bayan, mahinungdanon ang tingog sa katawhan. So, Vice, naminawang ka. Maayong buntag diha sa imuha pag-usap. Pero, Vice, mora og at this very moment nga mora-resign na ang mga katawhan sa Caraga, na hadlok mutingog ang mga katawhan sa Caraga, or kung mutingog man, batod pa sa itong nag-text sa ito, text sa ito agahapon, nga dili na madutlan kung sa Ilonggo pa, kabalan, nagid ba? Kabalan? Ang sakin ng kabalan, 40?
2: Kabalan ka ng kuana, frigid na, di na makabati o sakit o ano ba? So, delikado na nga indicator ka ubang dos, no?
0: Bisan siguro, nag-iisang cowboy ka lang, nag-iisa ka na lang diha sa sanggunian na Vice Mayor Rican Caligunan na we will appreciate. The people will appreciate kung mubarog yun ka. Ang imuhang pagbarog man is para sa kamatuuran lang o para sa katauhan.
2: So, ang Vice Mayor, Manggod, facilitative lang na siya sa discussion kaubang dos. No?
0: Presiding officer.
2: Presiding officer. In the final end, number games mo, rule out na siya nga, okay, let's put into voting. Kinsay pabor, kinsay dili. The fact nga, kung tinuod na nga na-approve ni Daog, daghan ang ni pabor, no? Pero ang question, kuan ba? Na-deliberate bagyod o maayo kung kinibagyod ang gikinhanglan sa katawhan. Kay sa ingon ni mo kaubang Romy o sa mga gina-feedback nga, wala gani gasolina maong natipon og lan ako personally diha portagikan sa konseho, that's a bad indicator gyud, no? That's that lacks the wisdom. Anong magsige kag pamalit nga wa kadagan kay way gasolina, very wrong priority. Bisag gamay ang imong ekwipo pero kargado makadagan, maka-improve sa situation sa infra o mga kalsada sa katawhan, that is a sound judgment.
0: Okay, wala tayo oras sa 40, mananghid na
2: ang katawhan magmaligon lamang kung ang demokrasya atong gihingusgan. Kinahanglan makatingog ang katawhan o magpasibaw sa ilang gibati. No? So, kini ang inyong tingog 40 Ruby Padilla season na gatuo sa kaligunan sa demokrasya.
0: Bugata ito. Anyway, mga katinig, salamat siyang pakiguban ka na mo. Hinautuntang sa talang higayon Lunes hangtod Sabado. Alas 5 hangtod alas 7 sa buntag mag-uban-uban kita. Ayaw ka maghawa kay musunod dayon ang ato ang alas 7 balita. Magandang morning ka nato, tibo.
8: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
9: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang lang katol-katol, gaya sa akong lawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
8: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, kasweet ba?
10: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
10: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
12: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung sakit man lang gahapon daw, gahubag, bubayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abtan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Nagsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Luzano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuon yun yan. Salamat ito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, mura pupurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
4: Ang oras, ganap na ang alas 7:09 na.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday. 14 na po tayo sa buwan po ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamisa Occidental. Narito natin ang mga nangungulang mga headlines sa mga balitang dapat ninyong malaman sa kabuuan po ng ating programa. Headlines. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, abot sa halos 100,000 pisong halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad sa Sultan Kudarat Province. Suspek na aresto sa ikinasang operasyon. Headlines. Abot naman sa mahigit o halos nasa 250,000 pesos ng halaga ng illegal na droga ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa operasyon sa lalawigan ng Cotabato. Headlines. Suspek sa kasong panggagahasa na aresto naman sa Tululan, Cotabato. Headlines. Motorsiklong ninakaw, na-recover ng mga otoridad sa Pahamudin. Nakatabing bayan ng Pigkawayan, Cotabato. Headlines. Dalawang criminology student patay matapos namang maaksidente sa Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Headlines. At samantala, suspek sa pamamaril sa isang salon sa General Santos City na aresto na ng mga otoridad. Headlines. At isa pang suspek sa pamaril sa parang Maguindanao del Sur na aresto ng mga otoridad. Headlines. Sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto naman sa ikinasang operasyon sa Osamis City. Headlines. Samantalang Davao Oriental naghahanda na sa posibleng epekto ng El Nino phenomenon. Headlines. Mga magsasaka sa Katil at Caraga sinanay sa paggawa ng produktong abaka. Headlines. Mayor Almario nakipagpulong naman sa mga bar owners hinggil sa curfew at seguridad sa Matis City. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na

0: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Lip.
1: Kasi lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki ning okay na makpaminaw. Munang karwan, wala ko nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karon. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon na iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
3: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
4: Alas 7 balita, narito si Loy Rosario.

Ganap na nga alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing nga mga balita. Balita mula sa Libungan, Cotabato. Abot naman sa halos sa 250,000 pesos ng halaga ng sibo na kumpiska ng mga otoridad sa kinasang anti-drug operation sa Sitio Landing, Barangay Kabaruyan, Libungan na Cotabato nitong nakaraang araw kung saan sa naturang operasyon aabot sa 20 heat-sealed transparent plastic na naglalaman ng shabu. Naaresto naman ang isang individual na ngayon ay naharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Tulunan, Cotabato, naaresto naman ng mga otoridad ang top 10 most wanted person na may kasong panggagahasa sa operasyong ikinasa sa bisa ng warrant of arrest nilabas ng korte sa Barangay Poblasyon, Tulunan, Cotabato, alauna ng hapon. Naresto ang isang alias Toto kung saan ito inaharap sa kasong statutory rape kung saan inaresto ito ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group, Tulunan PNP. Wala namang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nakapiit sa detention facility ng Tulunan PNP. Tiniyak naman ng PNP Tulunan na magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person. Sa bayan ng Pahamudina sa SJA Barm, na-recover naman ng mga otoridad isang nakaw ng motorsiklo na Honda Click 125 kulay puti. Matapos namang tangayin ito ng hindi pa nakikilala mga suspect sa Barangay Lower Bagger sa Pahamudin Special Geographic Area. Ayon na kay Manaot Muhammad, malaki ang tulong ng mga barangay official para mabawi ang naturang motorsiklo. Pinasalamatan naman ito ang pamunuan ng 3rd Maneuver Platoon ng Regional Mobile Force sa Battalion 14th A, 14th o 5th Regional Mobile Force Company dahil sa naturang matagumpay na pagkaka-recover ng ninakaw ng motorsiklo. Matatandaan na iniulat ni Barangay Chairman Johan Sinarimbo ng Barangay Dato Binasing na ang naturang motorsiklo ay tinangay ng hindi nakilalang mga magnanakaw at dinala sa naturang lugar. Sa tulong naman ng mga residente, agad itong natuntun at nabawi. Balita mula sa Dato Muntawal, Maguindanao del Sur, patay naman ang dalawang mga criminology student matapos itong masangkot sa vehicular accident ang sinasakyan nilang motorsiklo. Isulugod pa sa ospital ang dalawang mga sugata mga biktima, subalit idiniklara itong dead on arrival ng kanilang attending physician. Sa ulat ng Dato Muntawala PNP, naganap ang naturang insidente kahapon sa bahagi naman ng Barangay Bulit. Ang mga biktima ay nakilalang sina Bobby Mamakan, residente ng Barangay Tagas Sitio Lote, Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato. Nabatid na ang dalawang magkaibigan na parehong may kursong Bachelor of Science in Criminology sa Southern Philippines Academy College Incorporated, kung saan sa investigasyon na magkaangkas ang mga ito at binabagtas ang National Highway na masangkot sa insidente. Isa sa mga tinitingnan na investigasyon ngayon ang ulat na umano'y may mga nag-drug race sa naturang lugar. Nasa pangangalaga naman ng traffic section ng Dato Muntawal Municipal Police Station ang tatlo pang mga motorsiklo na nasangkot sa naturang insidente. Alas 7:21 ng oras, samantala sa Esperanza Sultan Kudarat Province,
Abot naman na sa halos 100,000 pesos na halaga ng syabong na kumpiska ng mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa Barangay Ducay Esperanza alas 2:43 sa kahapon ng hapon. Ayon na sa ulat ng pulisya, nakatakas ang kanilang target person na si alias Bubong. Nang matulugan na paparating ang mga otoridad, isinagawa ng Esperanza Municipal Police Station kasama ang iba pa mga law enforcement unit dahil naman sa paglabas ng search warrant ng Regional Trial Court Branch 19 sa Isulan Sultan Kudrat kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165. Pagdating ng mga otoridad sa naturang lugar ay nakatakas ang naturang target person pero na-recover naman ang shabu na nagkakalaga ng nasa 95,880 pesos. Samantala, sa General Santos City, na-aresto na ng mga otoridad matapos ang ilang buwang pagtatago ng suspect sa nangyaring pamamaril sa isang LGBTQ na may-ari ng salon. Saway Purok, Padyan, Barangay Labangal. Matatandaan na sa naturang insidente, pinatay ang may-ari o isang beautician na si Renante Tampos. Sa ikinasang operasyon na aresto ang suspect na si alias Pito, 35 years old, na siyang tinuturong responsable sa naganap na pamamaril sa naturang LGBTQ noong nakaraang Enero 15 sa Dadyangas West sa loob mismo ng kanyang salon. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na ang naturang suspect ang itinurong responsable sa pamamaril. May kinalaman naman sa negosyo ang motibo na natukoy ng mga otoridad. Samantala, sa Parang Maguindanao del Norte, isa pang suspect sa pamamaril ang naaresto naman ng mga otoridad sa operasyon sa may barangay Nituan, Parang Maguindanao del Norte, alauna 30 kahapon. Ang suspect na si Dundon Martin, residente ng Cotabato City, ay naaresto matapos na barilin ito ang biktimang si Saro Basak, residente ng barangay Gadungan sa Parang Maguindanao del Sur. Nabatid na dalawang beses na pinaputukan ng suspect ang biktima habang ito'y naglalakad sa gilid ng kalsada. Itamo ito ng tama ng bala sa kanyang binti. Naresto naman ang suspect makalipas ang ilang minuto ng ikasang operasyon o ikinasang hot pursuit operation ng Parang PNP. Inabutan ito sa may barangay Nituan. Sa kasalukuyan, ang biktima ay ginagamot naman sa Cotabato Regional and Medical Center habang nagpapatuloy pa ang investigasyon. Alas 7:24 ng oras, samantala, balita mula naman sa Osamis City. Isang minor de edad ang biglang nag-amok sa isang tindahan sa may barangay Aguada. Particular sa may Paruhinog corner Washington Street, Purok 1. Biglang nagbasag ng bote ang naturang estudyente o estudyante na nagdulot naman ng pagkaalarma sa may-ari ng tindahan at mga tao na naroon. Agad ding rumisponde ang mga tauhan ng Osamis City PNP at dito ang naturang minor de edad ay nakuhanan ng marihuana. Posibleng lang umano sa marihuana ang naturang minor de edad. Matapos na ito'y inaresto ay na-turn over naman sa City Social Welfare and Development para sa tamang disposisyon. Inimbestigahan na rin ng mga otoridad para matukoy kung sino ang nagbenta o sino ang nabilhan ng marihuana ng naturang minor de edad. Samantala, sa Iligan City, dalawa namang individual ang naaresto sa ikinasang anti-drug operation sa

0: Iligan City kahapon alas 2 ng hapon na particular sa Maya Palm Court Barangay Tomas Cabile. Ikinasa ng PDEA 10 Lanao del Norte Provincial Police Office misami sa Oriental Provincial Police Office at ng Regional Special Enforcement Team ang operasyon na nagresulta sa pagkaresto ng mga suspect na sina alias Beltran, 34 years old, taga San Miguel, Iligan City, at isang alias Jiven, 33 years old, taga Puroca, 7, Danao Circle, Barangay Tomas Cabile, Iligan City. Nabatid na isa sa mga suspect ang nanlaban, kaya't ito ay nasugatan na sa naturang operasyon na nakilalang si alias Beltran. Na-recover naman ng mga otoridad ang halaga ng droga na nasa 3,677,000 pesos. Na-recover din ng mga otoridad maliban sa illegal na droga ang baril na 38 caliber revolver. Naharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 ang naturang mga suspect.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki.
2: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika. Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukid noon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
4: Papa manggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinhan mo kaon sa kitya mga lutahan. Dayon, naguon na jumi nga sayang kuan itambal siya kay daghanak yung mga tambal ginom ba. Iwang nagod ang iubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule kanang karuas sa adlaw. Dayon, ang iyang lapalapa haplasan po doon ganyang Yaki Oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1. Lami, wala
6: ka po. Lami, liho. Kaan yung lawas, inaginan mo yung Washington ka. Lami, lay mong lawas.
7: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
6: Katulo. Buntag, udto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kong imunon.
7: Kapi nga...
6: Kopiyaki, 7-in-1.
5: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
0: Ganap ng alas 7:29 ng oras at ngayon sa dagdag ng mga detalye po ng ating mga balita sa lalawigan ng Cotabato, sinimula na ng Cotabato Provincial Police Office ang pagpapatupad ng Project Safe o Student Against Fear and Extremism. Isinagawa naman nitong nagdaang araw sa Kidapawan na City National High School ang isang aktibidad para palakasin ang kamalayan ng mga mag-aaral at kaugnay ng mga banta sa kaligtasan sa loob mismo ng paaralan. Pinangunahan ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Hohilia, katuwang naman ang pamunuan ng Kidapawan City National High School at ang Division Office ng Kidapawan City para sa naturang aktibidad na may temang basta't mulat sa impormasyon safe ka. Tinalakay din sa naturang symposium ang pag-iwas sa illegal na droga, anti-bullying, karahasan at ekstremismo, pagmamahal sa bayan at ang mga tungkulin ng mga guro at mga mag-aaral. Kasama din sa paksa mga praktikal na mga hakbang kaligtasan at sa railing o kung mag o ang kaligtasan kung sakaling magkakaroon naman ng pamamarili sa paaralan o active shooter incident. Layo ng naturang programa para bigyan ng kaalaman ang mga mag-aral maging ang mga guro kung paano iligtas ang kanilang sarili. Samantala, ang kahalintulad na aktibidad ay inaasahan namang gagawin sa iba pang mga paaralan sa buong lalawigan ng Cotabato. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Katiil, Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umadhay.

0: Yes, Erwin.
1: Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Banay-Banay Davao Oriental ang pagbisita sa iba't ibang barangay bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week na naglalayong bigyang pugay ang mga senior citizen. Pinangunahan mismo ni Municipal Mayor Limuel Ayan Larcia kasama ang Municipal Social Welfare Development Office o MSWDO sa pangungunan.

0: Patuloy namang binigyang diin ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng pagkilala sa karapatan, dignidad at kontribusyon ng mga nakakatanda sa kanilang pamilya at buong bayan ng Banibanay. At sa ibang balita naman, aktibong lumahok ang Technical Working Group ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Manay, Davao Oriental sa Stakeholders Meeting at LGU Performance Dialogue para sa Risk Resiliency Program Climate Change Adaptation and Mitigation o RRPCCAM na sinagawa sa ikalawang palapag ng City Social Welfare and Development Office sa Makati City kahapon. Inorganisa at pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Project Lawa at Binhi ang nasabing aktibidad na dinaluhan ng mga kinatawan ng iba't ibang lokal na pamahalaan at pambansang ahensya ng gobyerno sa Davao Oriental. Tinalakay sa pagpupulong ang mga karanasan, pangunahing usapin, kakulangan at hamon sa pagpapatupad ng programa. Binigyang diin sa dialogo ang kahalagahan ng pagtutulungan at matibay na ugnayan ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang matiyak na makakarating sa mga komunidad at pamilyang higit na nangangailangan ang benepisyo ng Project Lawa at Binhi. Mula dito sa Katil, Davao Oriental, Erwin Manhay, nagbabalita.
1: Balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental, ihati naman ni James Palmahil.
2: Pinag-iisa ng pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang ahensya ang kanilang mga hakbang upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain, tubig at kuryente sa harap ng posibleng epekto ng El Nino. Sa Provincial El Nino Task Force Meeting sa pangunahing ni Governor Nelson Dengirang, tinalakay ang Provincial El Nino Action Plan na naglalaman ng 283 na programa, proyekto at aktibidad. Ayon sa Climate Outlook, inaasahang mas mababa sa normal ang pag-ulan sa lalawigan mula Nobyembre ngayong taon hanggang Enero sa susunod na taon at lalo pang bababa sa Pebrero at Marso. Posible ring makaranas ng tagtuyot sa pagtatapos ng Marso. Kabilang sa mga paghahanda ang agricultural insurance para sa mga magsasaka at mangiisda, pangangalaga sa mga pinagkukunan ng tubig, emergency water distribution, backup power para sa mga ospital at paghahanda ng mga gamot at medical supplies. Sa Claudina plano ang food security, water security, health security, energy security at public safety. Patuloy na susuriin ang task force ang mga hakbang batay sa mga abiso ng DOST Pag-asa at aktual na sitwasyon sa mga komunidad habang nakalatag ang mga intervention hanggang Hunyo sa susunod na taon. Samantala, sumailalim sa pagsasanay mga miyembro ng Mantunaw Farmers Association at Pichon Livelihood Farmers sa Katiel at Caraga, Davao Oriental upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa pagproseso ng abaka at paglikha ng mga produktong maaaring ibenta sa merkado. Pinangunahan ng DAESA at Davao ang pagsasanay na may temang value-adding effective selling and negotiation skills for MSME training upang mapahusay ang kasanayan ng mga magsasaka sa product development, marketing at negosasyon. Sa pamamagitan ng aktual na pagsasanay, natutuhan ng mga kalahok ang paghahanda at pagtitina ng hibla ng abaka, paggawa ng scrunchies, bag accessories at iba pang produktong maaring pagkakitaan. Dagdag pa sa mga balita, itinuturing na unang pagkakataon na ilang bar owners sa Makati City na makaharap at makausap ng direkta ang alkalde sa pamamagitan ng isang dialogo para sa kapakanan ng lahat. Sa naturang pagpupulong, ipinaalala ni Mayor Joel Mayo Almario ang mahigpit na pagpapatupad ng alas 2 na madaling araw na curfew sa operasyon ng mga bars, alinsunod sa umiiral na ordinansa ng lungsod. Binigyan din alkalde ang kahalagahan ng pagsunod sa regulasyon upang mapanatili ang disiplina at maiwasan ang mga posibleng panganib sa gabi. Nagpahayag naman na suporta ang mga negosyante at nagmungkahi ng pagpapalikas sa presensya ng pulisya at regular na pagpapatrolya ng mga barangay tanod sa mga lugar na madalas puntahan ng mga tao. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
1: Ganap na nga alas 7.37 ng oras. Samantala, balita mula sa Cotabato City, sugatan ng isang dating barangay kagawad. Matapos ito'y pagbabarilihin alas 5.30 kaninang umaga sa bahagi naman ng barangay Rosa Heights 11 ng naturang lungsod. Ang biktima nga nakilalang si Sally Datu Kali, dating barangay kagawad ng Rosa Heights na

Number 10, nabatida sa investigasyon ng mga otoridad na binubuksan ng biktima ang kanilang tindahan na nga siya lapitan ng Reding Intante mga kriminal at pinagbabaril sa main gate ng isang paaralan. Nagtamo ito ng tama ng bala sa kanyang hita at kamay na mabilis namang isinugod sa ospital. Sa ngayon ay inilunsad ng PNP ang force of operation laban sa mga suspect habang nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Bilang tugunumana sa panawagan ni Cotabato Governor Lala Taliyang Mendoza na our mission is to save lives, nagpatawag ito kahapon ng isang Division Management Committee meeting. Ang Department of Education para palakasin ang kampanya kontra school violence, bullying at online threat sa mga paaralan sa buong lalawigan. Sentro ng naturang pagtalakay na dinaluhan ng nasa 784 na mga school heads mula sa mga pampublikong paaralan, secondary at elementarya sa lalawigan ng Cotabato para palakasin ang ugnayan sa pagitan ng DepEd, Philippine National Police at mabusisi ang ipinapaliwanag na DepEd Order No. 40 Series of 2012 o ang Child Protection Policy, gayon din ang DepEd Order No. 6 Series of 2026 o Guidelines on Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment. Tinalakay din ang pagtatalaga ng Learner Formation Officer sa isang bagong kautusan sa ilalim ng DepEd Memorandum No. 055 Series of 2026 at ang DepEd Order No. 006 Series of 2026 na nag-aatas sa lahat ng mga pampubliko at pribadong paaralan na magtalaga ng mga opisyal na hahawak sa mga kaso ng bullying at learner's discipline. Ayon naman kay Cotabato School Division Superintendent Romilito Flores, malaking hamong kinakaharap ngayon ng mga guro ay ang kasalukuyang sitwasyon. Ang mga guro ay nagsisilbing pangalawang magulang na mga mag-aaral na ang kanilang tungkulin ay protektahan at pangalagaan ang kapakanan ng mga mag-aaral. Pinasalamatan naman ng Flores ang aktibong suporta at partisipasyon ng provincial government sa pagpapatupad ng mga programa ng kagawaran. Inipresenta naman ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Hohilia ang magiging hakbang ng kanyang tanggapan katuwang ang mga chief of police sa iba't ibang mga bayan at ang kanilang mahigpit na koordinasyon sa Department of Education.

Binawi ng prosecution panel ang 3/4 na article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at tutukan na lamang daw ang kasong may kaugnayan sa amunoy unexplained wealth upang ituloy ang pagpapatalsik sa pwesto ng 2 Pangulo. Sa 39 na araw ng paglilitis ay pinaabot ni House Lead Prosecutor Attorney Jelvir Jinky Luestro ng Batangas 2nd District sa Senate Impeachment Court ang desisyon na prosecution. Huwag nang ituloy pang 3/4 na mga impeachment charges laban sa Vice Presidente. Ayon kay Luestro, ang mga binawi ay ang Article 1 na may kaugnayan sa paggamit ng confidential fund, Article 3 o bribery at ang Article 4 o grave threats. Sa halip, panatilihin daw ng prosecution ng Article 2 na tumutukoy sa alegasyong umano'y hindi maipaliwanag na paglubo ng kayamanan ni Duterte. Naniniwala ang prosecution na sapat daw at matibay ang kanilang mga ebidensya upang patunayan ang alegasyon sa ilalim ng Article 2 at magsisilbing batayan para sa pagpapatalsik sa pwesto ng Vice Presidente. Binigyan din naman ito na may nauna na raw ng halimbawa sa impeachment trial si dating Chief Justice Renato Corona kung saan binawi rin ang prosecution ng ilan sa mga artikulo at ay nagpatuloy na lamang ang kasong itinuturing nito ay may sapat na ebidensya. Samantala, iginit naman ni Attorney Shell Season Lead Counsel ng Depensa ni Vice President Sara Duterte hindi makatarungan ang desisyon ng prosecution na bawiin ang 3/4 na articles of impeachment laban sa Vice Presidente dahil naipahayag na sa publiko ang mga paratang laban sa kanya. Bagamat iginagalang nila ang desisyon ng prosecution, sinabi ni Season na hindi dapat makinabang ang mga prosecutor sa kanilang mga akusasyon nang hindi sumasailalim ang mga ito sa pagsusuri at pag-question sa impeachment court. Ayon kay Season, narinig na ng impeachment court ang umano'y ebidensya ng prosecution at ang interpretasyon nito sa mga naturang ebidensya. Inilahad na rin umano sa publiko ang mga paratang sa pamamagitan ng mga interjection, direct examination at mga konklusyon at opinyong inilatag ng mga testigo. Binigyan din pa ni Season, hindi maaring magpasya ang prosekusyon na para sa respondent at sa depensa, lalo na matapos mailahad sa publiko ang mga allegasyon laban sa Vice Presidente. Samantala, iginit ba ni Defense Team Spokesperson Attorney Michael Pua, hindi dapat magbigay ng konklusyon ng isang testigo sa korte, eksperto man ito o ordinaryong saksi. Matapos ang 38 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong si Pua tungkol sa testimonya ni Financial Forensic Analyst Attorney Alexander Cabrera na nagsuri sa mga financial record ni Vice President Duterte at asawa nitong si Mance Carpio noong 2022 hanggang 2025. Ayon kay Pua, maaaring maglahad ng professional na opinion ng isang expert witness batay sa kanyang specialized na kaalaman. Gayunman malinaw o nilinaw ng abogado na magkakaibang opinyon at konklusyon. Dahil dito iginit ang depensa na ang mga pahayag at pagsusuri ni Cabrera dapat timbangin ng mga senador o senator judge batay sa mga ebidensyang iniharap sa paglilitis. Umani naman ang samutsaring pahayag mula sa sambayanang Pilipino ang naging pag-atras ng 3 kaso laban sa Vice Presidente ng prosecution. Naniniwala ang mga maraming mamamayan na walang sapat na ebidensya ang prosecution na para magdiin sa Vice Presidente kaya't inatras ng mga ito. Marami din ang nagpahayag ng kanilang opinyon na tila matapos sa nambugbog ay tumakbo at humiling na huwag na silang bawian. Ito naman ang tingin ng marami sa ginawang pag-atras ng prosecution sa 3 kasong impeachment isinampa sa Vice Presidente. Samantala,

Tuloy na ang tinanggal ng mga prosecutor ng International Criminal Court ang mahigit sa 250 items mula sa listahan ng mga ebidensya. Ang mga naturang ebidensya ay na katakda sanang iharap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Batay sa dokumentong inihain ng panel noong 2 October 12, 2026, binago ng mga prosecutor ang kanilang evidence list at tuluyang inorganisa ang mga nalalabing materyales sa 7 kategorya. Ito'y para mas malinaw na presentasyon ng ebidensya at matukoy kung saang mga item ang gagamitin sa nalalapit na proceedings, posible ring aabot pa ng hanggang sa 7,000 item ang matatanggal kung papabor ang defense team sa ilang stipulations o tatanggapin ang ilang proposed agreed facts ng prosecution panel mula sa nakahanay na mga ebidensya. Nakatakda nga magsimula ang trial laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa huling bahagi ng Nobyembre ng taong kasalukuyan. Ito ay 20 buwan na mula noong siya ay inaresto ng pamahalaang Pilipinas at agad na dinala sa The Hague, the Netherlands. Sa balita naman sa ibayong dagat,

Tinatarget mo na ngayon ng Iran ang United Kingdom. Ito naman ang ibinunyaga ng United Kingdom kay M15 Director General Ken McCallum. Matapos tumanggap ng mga impormasyon sa plano ng Iran na maglunsad ng pag-atake sa kanilang military sites. Isang inihalimbawa nito ang tangkang pag-atake sa kanilang Royal Air Force noong nakarang buwan. Dagdag pa nito na hindi lamang ang UK ang target ng Iran, maging sa iba pang mga bansa sa buong mundo. Tiniyak naman nito na meron silang mahigpit na ugnayan sa ibang bansa para labanan ang bantang pang-aatake ng Iran. Sa balitang pang-ekonomiya, nagpahayag naman ang kanilang paliwanag at pagtatanggol ang National Food Authority o NFA sa pag-aangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Sinasabing ito daw ay makakatulong para maiwasan ang kakulangan ng bigas sa Pilipinas. Sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson, ang rice importation plan ay isinulong ng mga private rice industry stakeholder group. Anya, walang anumang papel ang gobyerno ukol sa naturang usapin. Wala daw o hindi daw dumaan. Binigyan din ito na walang permit ang dumaan sa kanila at hindi sila nag-import ng bigas. Matatandaan noong nakaraang linggoy, inanunsyo ng Philippine Rice Institute stakeholders sa movement na meron silang pinapirmahan na kasunduan sa pagitan ng US Rice para sa pagpahintulot sa pagpasok ng bigas mula sa Estados Unidos simula sa 2027. Sa balita, sa larangan naman ng sports.

0: Para naman na makasungkit ng medalya sa Big Artistic Gymnastic World Championship na gaganapin naman sa Rotterdam, Netherlands sa Oktubre 18 hanggang 27. Dumating na sa Belgium ang magkapatid na Yolo upang doon ipagpatuloy ang kanilang pag-iinsayo para sa World Championships. Ito'y matapos ang training sa Belgium, agad ding tutulak sila sa Netherlands para sa competition proper. Galing ang magkapatid sa matagumpay na kampanya sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan, kung saan nakasungkit si Caloy ng dalawang ginto sa men's floor exercise at men's vault. Nakapagbulsa rin ang kapatid na si Eldro ng tanso sa women's horizontal bar. Sasabak si Caloy sa anim na aparatos event, ang floor exercise, vault, pommel horse, steel rings, parallel barrels o parallel bars at ang horizontal bar. Makakasama ng Yulo brothers sina Hailey Garcia at Juanso Bisana. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po ng Wednesday 14 sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental. Kasama si Erwin Umadhay at Jam sa Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.